0: Mr. DJ.
1: Si Ram, kang tugtog. Kupito.
2: Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako! Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan! Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PA! Yo, Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pauliniment, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pauliniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
2: Kaya ugaliin magpahid ng Pauliniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
3: Pauliniment is available in all leading drugstores nationwide.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
6: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
5: Yashano, Yashano
0: Mall. We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito with the 17 after 10. Medyo maulan pa rin ang ating Sunday. Malamig. Dala na lang ng habagat. Ano. Anyway, good morning pa rin. Ano? Kahit ano man ang ating panahon, narito po ang RGFM, inyong kasakasama. And this time, this very moment, ay payagan yung aliwin namin ngayon ng aming mga tugtugan. Sama po kami with folk and country songs hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, ang inyong lingkod si Kuya Carlo. At yun, habang kayo ay busy sa inyong mga pinaggagawa ngayon sa mga oras na ito, nasaan man po kayo, nasa inyong mga tahanan, o kaya naman ay nasa inyong mga trabaho, magandang morning and thank you po sa pag-antabay po sa aming stasyon. Kagaya ng Dayan and family, alam niya, the family dyan sa Tinago, sa San Isidro, Pamplona. Salamat kay parang Emil and Maring Weng. Kay Mai Ching. Alright, so good morning po sa inyo. Siyempre sa mga bumabiyahe, yung mga grab drivers natin dyan, yung mga pampublikong sasakyan, or privadong sasakyan din as well. Good morning, and have a safe trip patungo sa inyong mga respective destinations. Again, samahan niyo po si Kuya Carlo at akong bahala sa mga folk and country songs ngayong araw ng Sunday sa ating programang Extra Special. In the meantime, dire-diretso po tayo sa ating tugtugan with 18 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Extra Special RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Good morning, Camarines Sur. Umpisa na po natin ang ating actual skill draw ngayon July 12, 2020.

0: 40. Ball number 40. Ngayon ang pinagbalik natin ang ball number 40 upang makasama muli sa ating 30th position ng Metro Goldies na sa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo na ready.
1: Ready.

There is something from Dan Seals with the One Friend. With 14 minutes bago mag alas 11 ng umaga, kayo po ay patuloy na nakikinig, nakatutok at nakaradyo babad. And I am pretty much sure na sumasabay sa mga kantahan ng RGFM 105.5 Radyo Guapito. Extra special with, of course, your weekend buddy Kuya Carlo. Good morning kay Manay Mario Valencia. Siguro yaw niyan sa iyang pigiri, ano. Ugbon ng urig. 14 ugbon. So good morning kina Manay Mar and Manay Wing and kay Mama Justine. Sometimes it wasn't fair. At syempre sa mga nagaruluto mo niyan, ano, sa inyong mga kusina. Sigurado ako box office ko niyan ng mga sinabawan. Cause when we were together, hanggang garo, hidaw lugudok itong sabaw na ano, hay, ginamitan ng lubas. Maanang siram. Good morning kay Joshi, kay Bella, and Justine. Galing kay Bevs ng San Felipe, Naga City. Ay daw sa kanyang mother na si Nanay Venus. Naka-tune in sa tuyang unyan. And magayunda ang mga tugtugan. Thank you so much. Sana pigsabi nito sa apelido nindo, ano. Anyway, maraming thank you. Also to Mary Grace, to Joey, and kay Par, kay Kial, and Benjamin. Galing kay Ada, na mga taga Mila Ormanda, Sindaya. Thank you so much for listening. And you can do the same. Maaari po kayo mag-text sa ating text line, 0956-170-8212. That's 0956-170-8212. Sa mga nasa sasakyan ngayon, naka-tune in sa mga kanina ng mga car stereos, maraming thank you po, ha. Ingat sa pagbiyahe. At sa mga busy-busyhan, ano man ang ating pinaggagawa, should I say, household chores man yan or job-related na mga gawain. Good morning. At akong bahala po sa ating mga tugtugan. Extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: RG FM 105.5 Radio Guapito,
1: West Virginia, Blue Ridge Mountain.
0: You got something from John Denver with Take Me Home Country Road. 20 minutes after 11. At kahit anong kahit anong sumaan ng panahon, ano, magkamaganda ang mga tugtugan, talaga namang napapaganda pa rin ang araw. good morning at syempre sa mga nakatutok pa rin sa atin. I know for sure ang dami pa rin sumasabay sa ating tugtugan, ano. Maraming thank you po, ha. Hayaan niyo at ang mga susunod pang katay, I assure you talaga namang sasabayan pa po ninyo. Good morning and happy listening to Sir Greg Cortez. Biyahin ko niyan si paring Greg, ha? Masayang ka ba di? Pabalik digdi o paligaspi? Siguro padigdi na, ano, at may klase naman sa aga. Sir Greg Cortez, naka-star sa Pakol, pero nagtutok doon sa Rodriguez National High School. Also to Sir Lito Bicaldo, sa kuyang idol, sa kuyang maestro ka na ko high school pa. Good morning, Sir Lito. And also to Sir Timmy Espiritu, ang blooming na si Sir Tim. Pragwapo pati Sir Tim, ay. Sabali nag-retire, talagang naghubin. Good morning, Sir Tim. And also ang family de la Cruz na aking kalawag na gasiri, nakatune naman sa tuya. Maraming salamat. Nag-text sa tuya text line. And also sa Bagnas family, kina Lindon and kay tatay Uti and kay mother na rin dyan sa kalawag na gasiri. Maraming salamat for always listening. And also, sabi man digdi, ay kay Helen, kay Edward, kay Limuel, and kay George. Galing kay Tito Jack ng Miloor. Nakatutok doon si Nonyan. Lalahay, happy birthday daw kay Manay Jonah. Ayan, nakatunin si Nonyan at nakatunin sa RGFM. Thank you so much. In the meantime, 22 minutes after 11, diretso tayo sa ating tugtugan. Ito pa rin po ang extra special kasama si Kuya Carlo dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Noong kumakanta pa ako sa Olongapo, merong isang babae doon na nakatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: Siram kang tugtog. Kopito. Yan ang tugtugan. Kopito.
1: RG Extra Special.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. Uy, 18 minutes na lang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Pangurudtuhan na naman. Ano na po ang sa indong naluto dyan ngunyan, ha? Sir Lito, ano na daw naluto na Sir Lito? Kaso bago, hali kami ni Agum sa ano, sa, dyan sa, sa udan sa Banuaycan, San Fernando, ano. Ayon niya kuning, ano, ay mga tagparak doon. Ano? Or buko, sa iba nga po yan, buko. Ano, tagparak. Actually, tinaman pala dalaga ang saro, ah. Kaya lang din kita nakabakal sa bago, pero tayo trip mo niyan magtagparak, ay. Eh, or magbuko. Samantalang pagganto Jesus Mary Joseph. Anyway, sa mga nangungurod to na po dyan, enjoy your sumptuous meal habang kami digdi aracha na ano. And again, thank you po sa mga nag-antabay sa Satuya. And I do hope na nasatisfy ni Kuya Carlo at ng buong RGFM team ang sa indong listening pleasure ngunyan na Sunday. At dyan ako mabalik alas 3 hanggang alas 5 ni pagkahapon para sa Sunday sound trip. Uy, sa kuyang panahon, nayaon dyan ngunyan sa ano, sa Denmark kay paring RD Ulitukit. Salamat pa di. Ayan. Nagkakare-kare si Sir Lito Bigaldo. Ayan, sir. Si Ramon yan. Purtihon yan. Kare-kare. Pero, garo ang crib mo niya. Kare-kare. Pero itong rabot ng baka. Ano? Kanabi to kayan one time eh. Anyway, sige po. Maraming maraming thank you. Coming up next, Amazing 80s. So, magiging kompleto talaga ang sa inyong aldaw ninyo Domingo. Minsan nga ni po ako ganyan panahon. Pero sama, okay na ni, di ba? Dama para pa paano eh. Nakalihis sa tuya, suraot kang panahon. Alright, gotta go, sa go. Maraming maraming thank you. Enjoy the rest of the day. Kuya Carlos saying goodbye for now. Be back this afternoon. Catch me again. Digdi lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, P-A-U, Paulinement. Ang Paulinement kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Kasi nga, sinasabi, walang aw sa pau.
1: For better life.
2: We are Naga City's coolest radio.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.

0: 37. Muli babalik natin ang bowl number 37 upang makasama ang bulisan natin tirang 37 sa Rebels na nasa loob ng ating mission chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time ready?
1: Ready.

0: kayong hapon. 37 and 11 in exact order. Muling magkipirma po ang ating Father of Judges bilang pagpapatuloy na isang manatin ng marcha ang ating apodro sa pamali ni Saul.
1: Draw result July 12, 2026, 3 p.m. Draw with draw number 6301, winning combination 37 and 11.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. 11 minutes bago mag-alasing ko ng hapon. Sana maging maganda na ang ating panahon bukas, ano? Sa maganda ang senyales na pinapakita sa mga oras na ito ng ating na development ng ating weather, should I say. Anyway, maraming salamat po sa umantabay po sa atin na Kisound Trip na loob ng 2 oras ngayong araw ng Sunday. How can I find something? Sana po nagustuhan po ninyo ang aming presentation, ano, ng aming mga tugtugan dito po sa RGFM 105.5. Finally, picked songs. Talaga namang sasabayan ang inyong mood or kumbaga siswing ang inyong mood. Ah, diba? Anyway, again, maraming thank you po, Especially yung mga nagpatuloy sa amin sa kanina ng mga tahanan at ginawa kaming background. Somehow ay naging kakompletuhan kami ng inyong Sunday. Sabi yung mga establishments, yung mga nandyan sa Naga City People's Mall, at yung nandyan sa CBD Bus Terminal at mga terminals dito sa Naga City at buong Kamsur. Maraming salamat po. Yung mga pinasakay kami sa kanilang mga sasakyan, naging kabahagi ng inyong mga pasahero o kaya naman ng inyong biyahe, maraming thank you. Sa Besuto Auto Supply, thank you so much again for listening and for the assistance, ano, Sir Lito Bicaldo. And sa Gabos po, ano, maraming thank you. Coming up next, songs from the 80s ang inyong matutunghayan. Kaya walang rason para maglipat. Kuya Carlo, saying goodbye for now. Be back next Saturday and Sunday. Dito lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radio Guapito. 105.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
2: It's retro at the metro.
1: Retro at the metro. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: 105.5.
8: We are Naga City's coolest radio.
9: Radyo Guapito.
10: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: 7. No meras 7. Kuli mabalik natin ang bowl number 7 upang makasamang uli sa nabitarang 39 official drums na nasa loob ng ating isang chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time ready?
1: Time ready.

0: Radio Guapito. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

0: Great music, great love songs at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 9:30.
1: RGFM Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
4: Relaxing favorites.
3: Radyo Guapito
4: 105.5.
3: RG Good Night Hits.

now. New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: GFM Radyo Guapito.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Ang tamang oras ngunyan, 9 minutos, magaling sa alas 4 ng pagkaaga.
1: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon. Amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Hi, good morning. Good morning. Kumusta po ang Gabos? Ngunyan na aldaw na ininin Lunes. Lunes na naman. First day of the week. Petsa 13 kan July 2026. Dita po liwat magkakaribanan po sa oras na nitsagod ng alas 5 na pagkaaga. Digdi po sa 105.5 ini po ang Radyo Guapito Asintado sa Radyo. And syempre pa yun yung programang Asintado, Buena Mano.
1: Asintado, Buena Mano.
0: Syempre sa pag-iirbanan niya to, sa tuya pong pag-uurulayan ang mga nagkapirang mga maiinit na isyong ngunyan pong aldaw. Sa tuyang market updates, sa nagkapirang mga report sa halip po sa luwas. And igwakitang aram daw nindo. And syempre pa, kumusta po ang interong Bicol Region, interong Camarinesura, sindigdi po sa syudad ni Nagang maghihinanyog sa satuyang unyan. Sa luwas, kansatuyang riyon, kansatuyang probinsya, sa iba bang parte kansatuyang pong nasyon, naghihinanyog, nagaantabay sa paagi po kan live feed, kan Facebook page kan Asintado sa Radyo Maray na aga po sa Indugabos. Maging sa luwas, kansatuyang pong nasyon, hello sa Indugabos, mula po dito sa lungsod ng Naga. Kami po ay nagpupugay ng isang napakagandang umaga ngayong pong araw na ang tunang Lunes dito po sa Pilipinas. Kumusta po kayo dyan? Anong oras kayo? At anong araw kayo ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo muli magkakadaupang palad hanggang alas 5 ng umaga. Ngayong pong araw na tunang Lunes. Sa mga nagsiselebrar po kansa ng kumpleanyo, happy birthday! Paano ba ng mga okasyon, igwakamungunyan? Sana po maging, sana maugma. As in, enjoy lang sa mga pagbuhay-buhay. Lagi kong pigsisabi na maski nga kita magtitiritika po, ang importante sa tuya pong nare-receive ang pinakadakulang miracle, milagro sa buhay. Yun na yan na kita po mapagmata pagiraray sa pagkaaga. Sarong dakulao na milagro yan na dapat niya itong ipagpasalamat. Tari. Ini po si Jess Valle, liwat ng papaabot ni Marina Aga sa Indugabos. Saro sa mga baretang tutukaroon natin niya itong unyan. Iyo po na inibagang si Kuyan ang chief kang National Bureau of Investigation, si NBI Chief Matibag. Naghagad na mapaagada. Gibuho na mas amay pa ang pagtistigo niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ano man ang sa iyang rason, at siya na pag-uurulayan tayan. And syempre pa, sa satuyang aram daw nindo, sa satuyang pag-uurulayan as in sisimbagon, takon kamo baga nagsiswimming sa dagat ano at ngunyan panahonin na tag-init tayo kitang super ill ninyo pagka panahonin ralo na pagka weekend mga mayong laog sa eskwela mayong laog sa trabaho nag-aaralo ka na magsiswimming daw ngayon kita sa dagat sa beach. Aram ko hanggang sa mga oras na ito na ini ang mga day pa nakakaaram nagahapot. Ano daw nga yata, sobrang asgad kan dagat. Kan kita mga sarado pa baga, igwa mga istorya, igwa mga fairy tale na sinasabi na kunta no da ta, kadakol baga mga nagruruluwas ng mga istorya, kunta no ta naging maasgad ang dagat. Kahit to da ang panahon, bako man maasgad ang dagat. Pero igwa da ang pinasakitan na ano daw ito, nagigiling asin. Dahil ko na matandaan ang kuya na yan, ang istorya na yan. Nagigiling asin sa tahaw ni dagat na niyaon siya sa baroto. Tapos siyempre nagparadakol da si asin. Naglubog siya sa iyang baroto. Kaya yan hanggang ngunyan nagigiling pa da sa iraram kang dagat. Kaya masgad ang dagat. Pero bago po yan ang rason. Igwang scientific explanation. Kunta naman ang gata, maasgad ang dagat. Kung ano man ang mga nandadangog nito mga fairy tales. Nasa Indo yan kung tutuburan po nito. Pero igwa kayan, kuyan, scientific explanation, kunta naman ang gad, maasgad ang dagat. At siya yan, si Simba Guntayan. No. Siyempre pa, igwapakitang kuyan, segment na manungod po sa mga kwentong barbero. Kung igwa ka mong mga kuyan dyan, mga kwentong barbero na saray-saray, pwede nindong kuyan, pwede nindong i-share sa pagitan comment section kan sa tuya pong live feed sa Facebook account. Ngani nang sabi nga ni kayan sa pagkaamay ni pagkaaga data kaipuhan na mag para isip ni mga problema. Kinakaipuhan chill-chill lang kita. Tanganing sa bilog na pagkaaldaw kan sa tuyang pong pagbuhay-buhay. Permi na sa nakitang chill and pagod vibes. Permi sa nakitang naka-smile. Maski na nga sabi ko nga, nagtitiriti ka po. Ordinaryo yan sa mga Pilipino na talagang siguro mga 98% kan mga Pilipino talagang may mga time na nagtitiriti ka po. Sabi nga ni kayan, ang rueda, ang gulong ay, ang gulong ng buhay ay, iyan ang gulong ng buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Bakong arog kan mga ibang mga kuyan dyan, mga lalo na mga politiko ano, permi na sanang ang gulong ng buhay ninda, permi na sanang nasa taas. Ayan ang buhay dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. 17 minutos, magalis po na alas 4 in pag-aaga. Resibong tanaan sa tuyang market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon aramunta sa market update. Asintado, live report.
0: Nasa linya na sa tuyang kaibanan mo niyan, si Roy Ranuco. Roy, good morning.
2: Morning. Saro pang nag-askad sa ang dagat.
0: Oh, ano da?
2: At ako yung da may pigbuntog na...
0: Na ano?
2: Ano po yun eh? Tugkod. Tugkod.
0: Okay.
2: Si Mrs.
0: Iba man ito, pagbuntog niya kang tungkod niya...
2: Naging dugo.
0: Naging dugo. Bako man na nag-askad.
2: Askad.
0: Oo.
2: Tapos pag halian, yun, today na nauli si... askad kan dagat.
0: Kaya maskad ang dagat.
2: Mm-mm. Kanya-kanya nin mga kuyan ano, mga pagtubod.
0: Iyo, kadakol yan mga itong nganing sinasabi ko, ito da ang paragiling ng asin. Garo kuyan da pigpasakitan. Mientras nasa tao kan dagat nag-abuso, dahil na nagpundo si paggiling kan sa iyang asin, kaya naglubog.
2: Kaya nagkuyan nagparagiling sa
0: nagparagiling na sana
2: sa baruto.
0: Oo, tapos nang lubog si baruto, takadakol ng asin. Oh, yun na yun
2: na to.
0: Hanggang ngunyan daan nagigiling pa sa irarom kaya.
2: Iyon na to.
0: Oh, kaya
2: si pinunan.
0: Yan.
2: Siguro maaskad man ganoon eh.
0: Mm-hmm.
2: Talaga? At paki ni tao ko mayo.
0: Pero iko kaya scientific explanation at yan na tutukaron ko yan.
2: Yan, marinag sa tuwing mga palantabay diyan sa Kamuning, Kalabanga, saka sa Santa Cruz, Ratay. Yan, wala naman kitang mga parantabay. Ano? Mga grupo ni Engineer Melina, BG Melina, saka ining si Kagawad John Triple Buelya, and... si Kapitan Bronsal kan Mangiring.
0: Mm.
2: Nakaantabay sa tuya ano digdis sa programa. Salamat kan sa indong dainsawang pagantabay. Nagugulpian sa tuya mga parantabay niya sa may portion kan kuyan, sa may portion kan Mangiring Kalabanga.
0: Mm-hmm.
2: Beno, digdis sa merkado publiko, amay an market guard na nag nakabantay na digdi sa may tungod kan diyan sa may hagyanan ano bago ka magsakat yao na an mga market guard nakabantay tanganing day ma tindahan ining pasakat sa merkado publiko ang third floor mo niyan madugi. Ta grabe si uran dawa niya sa itaas, malaboy. Ang merkado publiko kan sa Dininaga. Ta, makusugon ba kasi ko yan, si pag-usupos kan Duros o Banggi.
0: Mm. Kung anong oras yan?
2: alas 11 ning pagkabanggi.
0: Ganun din ako kayo nag
2: talagang napagmata kita ta si bintana sa may payuhan ta talapas ay sabi ko nag uuran. Ayun na to na pagmata kita makusog si kuyan si uran big andamang kutulos na gakudan si tapayas ta delikado nga ko nagkuyan baga nag nagbubuhal sayang ano kan mga bunga ta nakapabuhay kitang tapayas saros pati pero dakula
0: ano yung kuyan? Totoo na may tapayas na lalaki
2: igwa itong aralaba baga ang ano aralaba bunga
0: ah lalaki pala niyan nagbubunga
2: dahil siya nagbunga kuyan sana sige sa nang burak niya hanggang mag
0: ano itong sabi mong naglalaba ang bunga
2: itong kuyan itong iyon itong garuburak siya pero ang apod gato bunga pig ano ba gato pig gigisa ano
0: pig
2: pigigisa tapos pig halo aning dahon
0: dahon
2: ng tapayas man lang
0: dahon ng tapayas
2: pig gigisa masiram ang kuyan ang lasa
0: day ko yan day ko pa yan aram ah
2: day ka pa nakanamit
0: day pa ako nakanamit kaya oh, saka day ko aram na pigigisa pa lang ang dahon kang tapayas
2: iyo pig gigisa kan nakatesting ako sabi ko pigo para pahilingan ako sa mga kuyan sa mga post sa Facebook. Sabi ko, testing ko kami tapayas. Ay, masiram.
0: Masiraman.
2: Ang kuyan, ang lasa niya.
0: Dahil na yung pigbabangutan.
2: Kuyan, tinapa.
0: Ah, ano? Okay.
2: O kaya sardinas. Ayan. Ayan ang mga kuyan pampasiram. Bueno, digdi sa mga sira sa Merkado Publiko Tamaluya. Ngayon nga, medyo maduros ang kuyan ang mga paglaod apektado ang mga parasira ang tilapia digdi sa merkado publiko kahaling buwi may kuyan maririsam

0: maitom ang laman saka siguro arugay ng hindi ko alam kung kuyan ano ang mga sikrito man kan Batangas ta so, siguro digdi sa buhi nanganganaan bahog ta matatabo baga
1: ayo yung ano
0: baka na kuyan man sila na susubrahan bahog pag pig alsa mo dyan sa net dyan sa fish pan pag nadurusan kuya na na okay iba na na nakibra na an pagmati ninda no so an kuyan bangus 200 an sarong kilo ay yo an sarong kilo kanto an kan na bangus iguamanin mga may kuyan igdi may turingan 180 an sarong kilo ining kuyan pa nakalagpas sa styrofoam ano na mga bangus talagang labas haling dagupan yun ang kuyan yun ang pig dadayo digdi sa merkado publiko ang kuyan ragay na bangus kuyan man nin 160 ang sarong kilo pero ang iba kaya sa radit saka pag pigla luto namit ng kuyan laboy yan ayan ang pagkakaiba ang dagupan siguro sa ano ni sa net ano may net senda na naisagad duman sa laboy yun ang mga teknik pero digdi kaya sa tuya baga ang fish pan dyan sa ragay dakulaon open lang ano may sendang net na pag iidong-idungan kaya siguro nakakakaning po yan
1: laboy.
0: Nin laboy kaya namit laboy ang sira ang Lourdes T 140 ang sarong kilo mayo pa kitang nahiling na pambansang isda digdi
1: ano yan pambansang isda
0: turay
1: Iyon pa. Iyon pala na niya ang pambansang isda. Yan.
0: Yun ang barkalon pag kuya na no, pag nag-abot talagang barato kaya 50 kilos
1: barato,
0: ay 50 pesos.
1: Pero sa totoo lang, ang turay, malinamnam ka kanon.
0: Kaya manamit.
1: Madugi yun lang kaya.
0: Yun kaya ang problema. Masiram ko tang kuya no, un-unon o yan. Kaya asalon.
1: Asalon.
0: Prito. Kaya problema. At maday ka na mako digdi sa may ano sa may daghan digdi lang sa may tataludtod pero may naglalagbas pa mang kira rin na dugi. Iyo,
1: grabe talaga mga dugi. Garo man sa bangus, garo bangus.
0: Dayo may iwasan. Pero ang bangus Dracula ang dugi ma mamalisan mo.
1: Pero ito bagang turay, ko yan, igwang sira na itong mayamaya na duwang klase. Igwang madugihon, igwang bakong madugi. Ano yan?
0: Itong,
1: mayamaya talaga yan. Itong,
0: bako man itong mayamaya. Ang apod baga kayo, Imelda.
1: Ah, iyo, iyo, Imelda. Nainadangog na ako kayo. Imelda nga yan. Eh, pero ang iba, sinasabing mayamaya.
0: Iyo, pag sabi nila mayamata, ay mayamaya.
1: Kaya pag nagbabakal ako kayo, pig kukuyan ko, pig hapihap ko ang laman.
0: Ma kuyan,
1: ma yan, tunay na mayamaya, ta madugihon.
0: Ang kuyan, ang madugihon, itong Imelda. Yun na to.
1: Imelda pala yan. Pero, pero ang itsura ba, gagaro man ang talaga iyo, mayamaya.
0: Ang mayamaya, kuyan, in, dawa kunutun mo, mayong dugi.
1: Yan, yan kaya, ano? Masiram sabawan ang mayamaya.
0: Yan, yan ang tunay na mayamaya.
1: Kaya lang kung sasabawan mo yan, sinasabi mong Imelda.
0: Malangsi.
1: Yan, malangsi.
0: Saka, malangsi, saka.
1: Madugihon.
0: Oo, day mo man pag, pig dawa bastan tihan mo ning laya namit mong giraray sira lang si ano kaya, ang kuyan
1: kaya pag arugan ang nakukuyan ko dahil na ako nagbabakal
0: pig dadaya ninda ngako bako, may, bako yan mayamaya
1: iyo pati yan ang kadaklan na mga pig titinda yan ganyan although barato pero mayo mayong siram
0: so kaya itong kuyan garo baga unpanggisyos man ano ini panggisos talagang malinamnam kundi matabaon.
1: Iyo, garo man yan ko yan, mga arog yan kang ko yan, salmon.
0: Iyo, kay puhan inutun mo ng halion ang mga tawa, ang aning pagluto mo. Na ko yan man, ang taba kaya salamon.

0: kung sa laman niya, kaya masakit haliun ang ibang mga taba. Pera lang kantong yan nasa dagan.
1: Iba man,
0: so,
1: iba man
0: ayan ang mga ko yun. Ano?
1: Iba man sinasabi ni Terdi, pating daa, pating.
0: Pating iba man itong taba. Pating. Pagkukunot man ito. Yo,
1: puro man yan laman.
0: Mm-mm. Saka ang pagi.
1: Pero dahi ang pwedeng sabawan.
0: Ay, grabe. Dahi mo kayang higupon.
1: Parong pa sana nga nito. Pagka ginagaga mo, nag-intiro nang nagkukain, lalakop sa laog kang harong.
0: Oh, pig-gagaga mo. Tapos, pwede lang ang teknika nga naman yung parong, anamaray, dahon ng kuyan, laurel saka laya. Pag ginaga mo, bago gisahon.
1: Aram mo, Roy, ang mga sikreto mo, mga sikretong pambukid, ano?
0: Ayos.
1: Itong mga luto na pambukid talaga na, kuyan.
0: Ito nga ning
1: itong mga nahuri ng pinangaki.
0: Asya mga baguhan.
1: Iyo.
0: Aday. Saka, iyan ang mga kuyan, mga pampahali ng
1: langsa.
0: Dakul-dakulan mo lang ning dahon, laurel, saka laya.
1: Mm.
0: Tapos pag ginisa mo, iba mo na si laya saka si
1: laurel.
0: Kapit na to duman sa akin. Mag-sway ka naman ng sangkap.
1: Mm.
0: Ano? So ayan, gwapitong Jess Anstoyan nga impormasyon na barinaga na lang sa satuyang mga panatabay digdi sa Merkado Publiko. Siyempre kay Mr. Presco, perming ma-Presco ini pagkakaaga. Si Mr. and Mrs. Presco Malaloan saka sa Bilwang Midship Kicholari. Perming nakatutok sa asintado sa radyo. Asintado Buena Mano. Yan sa itong impormasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
1: Diyos mabalos kan sa imong report as in market updates. Roy Ranoco, alay po dyan sa Nangas City People's Mall. Ini si Roy Ranoco, talagang masabi mo ini na yan mga chef dyan sa hotel, ay mayong sinabi kay Roy Ranoco. Pagka yung mga sikreto niya sa pagluluto, yan ang mga sikretong mga kuyan, mga organic na sinasabi, mga pambukid na pag kinakan mo talagang malinamnam. Maski dahil mo lang kanin mga sangkap na kung ano-ano bagang mo niya ng mga sangkap. Igwanang ko yan, igwang magic sarap. Igwang ginisa mix. Kanto bitsin sa na yan. Ngunyan, lain pa kan bitsin, igwanang kayan mga magic sarap na yan, mga mga ginisa mix, kung ano-anong mga mix ang mga nagruruluwasan ngunyan. Pero daugyan kan mga arong kan mga sikreto ni Roy Ranoco na mga original mix. Yan ang mga original mix na kapag pigtanaan mo maski kayo mayo kayo mga birbitsi na yan. Talagang malinamnam. Organic ang dating. Nagkukuanin mga sangkap hali sa mga pananom, sa mga dahon. Asin kung ano-ano pang mga organic na natural resources kan sa tuya pong kan sa tuyang nasyon. Bueno, 32 minutos, makalis po ang alas 4 ng pag-aga, mga commercial muna kita bago kita magtukar nin man iba-iba pang mga issue.
2: Radyo Gwa.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolanja. Pilgrim City kan Bicolanja an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: An oras na ngunyan, 38 minutos, mga alis po ang alas 4 nin pagkaaga. Panagos po ang sa ating programa, ini po ang Asintado Bueno Mano. Asintado. Liwat, ini po si Jess Valle, nagpapaabot ni Marina Aga sa mga late tuners ta. Nangunyan pa sana nabukas kansay na po mga radio sets. As in man sa Facebook account, sa satuyang live feed. Marina Aga po sa Indogabos. May kaibana na kita ngunyan, nagdadaralan 44, Diyos mga balos po sa Indogabos. Batiyon tayo ni mga nag-message ngunyan sa satuya pong Facebook page. Si Manny Monse, good morning everyone, happy Monday da. And si Ma'am Edna San Andres Agripa, good morning po from Karangkang Magaraw, Camarines Sur, mga taga Magaraw, good morning po sa Indogabos. Sonia Bagadjong, Marina Aga, and si Susan Alfon Carruche. Marina Aga, good morning sa imo. Thank you very much po sa imong pagdalan. Nilda Oliveros, good morning po Sir Jess. Thank you very much po, Ma'am Nilda. Si kaiba naman niya to, si Jocelyn De Los Reyes Baldovino. Marina Aga po sa mga taga Asintado. Marina Aga man po sa mga Del Rosaria. Ah, Del Rosario siguro. Del Rosario kaya nailag niya. Kala ko bagong lugar ini sa Naga. Del Rosario, Naga City. Lalo na po ang, Mahiguson Ming, lalo na po sa Mahiguson Ming, Kapitan, si Cap Bong Pinas. God bless po. Aliyang kay Jocelyn De Los Reyes Baldovino. Ruel Sibulo, good morning man po sa imo, Sir Ruel. Si Micaela Miraflor, Marina Aga Sintado. Si Marley Seya Batin, Marina Aga po, Sir. Shout out from Barangay Lingunan, Valenzuela City. Yan. Thank you very much. Si Allen Sagalaman from Santa Rosa, Laguna. Lucy Abad Castro, good morning po. Always watching from Jeddah, Saudi Arabia. Good morning po dyan, lagi sa barangay Taknag, sa Gabos po. Yan. Sa mga barangay, sa mga taga-barangay Taknag. Oy, pinapakaray na ngunyan ang barangay Taknag. Magkakaigwanan ninin ko yan, renewable energy. Naglalagdang po sa presente, pagkukonstruct na ang mga kuyan, ang mga windmill na magpuproduce po nin enerhiya dyan sa barangay Taknag na kahit topig apod na tangkong baka. Kaya yan, barangay Taknag na medyo naggagayo na, as in maabot na panahon, magiging saro sa mga tourist spot dito po sa probinsya nin Camarines Sur. Good morning sa Indogabos dyan sa barangay Taknag sa Limanan. Eduardo Dangkalan, good morning Sir Jess, watching from San Isidro Pili, Camarines Sur. Pa-shoutout po sa dua kong estudyanteng si Regine and RR, saka sa tulukong apong si Zailina Bochik, Aya, si Ringman Tabi Serges, sa agum kong si Lydia Bisenyo, Dangkalan, sa Zone 3 Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. Ano daw kayo ni si Mayor Bisenyo? And also si Merly Dasilio El Carte Baldada. Good morning po Sir Jess. Shout out po sa gumkong si Boy. Amay po permi nakaantabay sa Asintado Benamano. Diyos mabalos po. Aliyang kay Merly Dasilio El Carte Baldad. Si John June Triple Buqueo Buelia. Marina Aga Sir Roy Ranoco. And Sir Jess, nakaantabay na po sa Radio Benamano at sa FB Live Asintado. Pa-shoutout po sa Sibiya Calabanga Bombon Electrician Association. Ayan. Antes kitang magpadagos kan mga pagbati niya to sa satuyo mga parantabay, igo kitang report, ali sa luwas.
2: Asintado, live report.
1: Good morning kay Larry Javier.
3: Yes, sir, Marina Aga.
1: Marina Aga.
3: Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
1: Wow.
3: Tagalog lang.
1: Oo, kailangan natin paminsan-minsan ay magtatagalog at kuminsan ay meron tayong mga tagapakinig na hindi makaintindi ng Bicol.
3: Okay.
1: Oo.
3: Sa tuwing impormasyon, inako sa Asintado News ni Alcalde Philip Dumarasa na sinda ni Congressman Nelson Legacion ng Tercer Distrito Kangawa ni Zor nagbisita sa nakaaging Webes ang duwang proyekto sa infrastruktura na pigsubasta dyan sa Banuaan. Sigong kay Alcalde Dumarasa, kaayon sa duwang proyektos, yung ang Panto Market Road na yaon sa Barangay Domino Road na nagkakantilat ng 15 milyon pesos tangani nga maparani at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural hali sa Solno panaparte ng Banuaan pasirin sa merkado publiko. Asin ang panduang proyekto iyo ang extension ng construction kan multi-purpose covered court duman sa Barangay Barat Asam nalo na mapighagad kang barangay council as yung manay pumista kang presenting administrasyon durante pa kang panahon ng karampanyahan na kukumplihon as in ipapatapos sa oras na hindi mapili sa pwesto o magtukaw sa pwesto. Tinawang punto kang lokal, hinayan na ngunaan na inot ng pigsubasta sa nailan ng sa kadakol ng mga proyekto na sa infrastruktura na ating kalendaryo at hinagan kansayang administrasyon si Congressman sa Congressman ng Tercer Distrito. Alagad iba pang masunod ng mga proyekto na isusubasta kaayon naman ang eskwelahan pati nang posing kaayonan iglalangkad na Kalabanga Hospital at siman ang water supply system katuwang ang Kalabanga Water District o Kawadi. Yan jesa sa kuyang informasyon sa Asintado Venomano, Larry Javier, Bicolano.
2: Asintado, live report!
1: Abalos ka sa iyong report, Larry Javier. Nagatot sa tuya sa oras na 15 minuto, Santos po, magalasin ko din pagkaaga. Pigihiling-hiling ko ining picture ni Alex Yala. Hay na ito. Nawara pati. Ini pala si Alex Yala. Ano talagang kung hihilingon po nindo si Alex Yala kapag kainin ng kakawat, kapag ka nasa tennis court. Talagang ang sa iyang beauty kakaiba. May pagkatsinita. May pagkatsinita pero talagang magayon na marainin si Alex Yala. Pigihiling-hiling ko ang sa iyang mga picture. Sa luwas kan tennis court na itong dahil siya nagkukuyan, dahil siya nagkakawan. Maski na anong itsura kan sa iyang lalawgon, maski na kanganga, nakangirit, naka kung ano paman, mahihiling mo ang sa iyang lalawgon talagang kaaya-aya dahil mo pagsasawaan ang sa iyang beauty. Medyo chinita pero talagang magayon inin si Alex Yala. Kasood ma kaya mga tugang kaya ko ini na nasabi sa indo ta kasood ma nagkuyan si Alex Yala nag-igdi sa Pilipinas big welcome siya sa sayang pagbabalik bansa mainit siyang pigsabat po sa nasyon ining si Alex Yala matapos ang sayang matrayumpong kampanya sa Wimbledon Championships. Hindi po personal siyang pigsabat ka na Philippine Sports Commission Commissioner na si Chairman Pato Gregorio, Chairman and Philippine Olympic Committee, President na si Bambol Tolentino, pigsabat man siya kang Filta Secretary General as in Mayor Janry Chanco, kaibana na nagkapir ang mga atleta as in sasayang pag-abot digdi po sa Pilipinas. Maramduman mga tugang na ining si Alex Yala ang pinakainot na Pilipinong nakalaog po sa round of 16 kang Wimbledon. Ini po naging rason tangani ng mag-ani siya niin kadakul-dakul na kuyan, papuri, asin pagmamalaki, onra, gikan po sa iya mga kuyan, mga kababayan ng mga Pilipino. Ayan o, nailing doon sa picture. Then, gayo na. Gayon-gayo na mayamano na pati yan. Isipon mo ang sa iyang pinangganahan naman sa Wimbledon. Siguro nag-aabot na sa kulang-kulang 40 million dollars yan na. Siguro mga $32 million. Isipon mo yan kung igwa ka po ng $32 million. Pero yan. Apin na na. Pwede mo nang juwa on 30. Buhay ka na dyan. Dahil ka na magparakalikot sa computer. Magparatukaw-tukaw ka na sana. Buhay ka na pag ginuwa mo yan si Alex Yala. Pera pa ka na sa iya pong napangganahan. Igwa pa yan mga kuyan. Itong mga nakatatak sa iyang kuyan, sa iyang uniform pag nakakawat po siya ng tennis. Iyan ang mga sponsors. Garo man yan si kuyan, si Manny Pacquiao. Pag naglag kang maski kadikit na kuyan dyan, ano nga rang kani, logo, kadakul-dakul na bayad dyan. Kaya, pwede na talagang juwao din si Alex Yala. Noorin ko daw ni mamimit si Alex Yala ay. Leno, report muna kita.
2: Asintado, live report.
1: Nasa linya si Rick Mark Ibarra. Rick Mark, good morning.
4: Good morning, Sir Jess. May agum na kaya ko, Sir Jess, ay.
1: May agum na. May agum na.
4: Kung ano ko ta, pwede ko ta yan. Dumanan ko yan. Grabe pa lang, 30 million. Oh, 32 million.
1: Oh, mga araw gayan. Mga more or less, 32 million. Pwedeng masalang ka. Pero yun ang idea ko. Nasa
4: ang
1: 32 million.
4: Million, kung sa peso, ano yan, nasa 1.6 billion.
1: Compute mo na pati ano. Grabe. O yan ang kuyang nyangon dyan. Mapera pa yan duman sa mga iba niyang napangganahan. Yan, 32 million na yan. Duman lang yan sa pinangganahan niyang price. Sa banggana. Pero igwa pa yan itong mga, ang uniform baga ka yan, ang pangkawat na uniform, igwa mga logo kan mga, kuyan, Nike nga yan, Adidas. May bayad pa yan, pa yan.
4: Si compute ko, 30 million yan si compute ko. Ang sabi mo, 32. Kung 32, 1.7 billion.
1: Grabe, ano?
4: Grabe. So yan,
1: nag-i-enjoy na, nag-iyaman pa.
4: Iyong ka, no, magayon pa.
1: No rin daw kita magiging maarog kayo na, no? Magayon pati talaga. Pero ang
4: hinihiling ko man.
1: Si Yala, no? Chinita pati.
4: Garo so, Sir Jess, hindi mo nakita sa baretang lokal. Kan nakaagin si Mana, may napasurrender si Mayor Awi Agustin na NPA.
1: Mga iyo.
4: O, si Kaagaton. Sarong oras na, kang kinaulay ni Mayor Awi ito yung pamilya, sarong oras, nagyaon tulos si Kaagaton sa mayor's office kan Pamplona, Sir Jess. Ang inap na nagdulok ining ina ni Kaagaton, ikawalay si mayor, tapos si mayor kinaulay si mga bilog na pamilya, kulpi yung kinaulay, mga tugang, si magurang, iba pang miyembro kan pamilya. Tapos na sinabi ni mayor na kaulay yun si Kaagaton na mag-surrender na. Kaya, dahil pasarong oras, yaon na, nadara na sa mayor's office si Kaagaton, Sir Jess. Kaibanan pala din naman sa nangyaring bakbakan, kanakaaging bulan, dyan sa San Gabriel, Pamplona, na kinagadan niya ni katong sa iyong kaibanan na si Apilyedo, si Kapin, kan Alibanan, Sir Jess. Unisi pahayag ni Mayor Awi Agustin, manungudig diyo sa pag-surrender, kan sarong NPA dyan sa Pamplona.
5: May pamilya po na nagdulog sa ko na ang akin po naninda na nasa parte kang kaliwa o NPA na gusto na po magbalik loob sa gobyerno. Tulos-tulos po na tinawan kong aksyon, kinaulay kong pamilya ninda na kung napipwede, ngunyang tulos maisurrender tang ang aking nindo o ang mga tugang nindo. Kaya po, mayo pa po ng sarong oras, nadara ko po sa munisipyo ang sinasabi pong NPA. Kaya naman po siya na magbalik sa gobyerno.
4: So yan, Sir Jess, ang mapahayag ni Mayor Abi Agustin and sa partiman ni Lieutenant Colonel Esteban Mangabat Sinabi niya na pagkatapos na akan nga rin bakbakan dyan sa San Gabriel, Pamplona, sunod-sunod na sinag-surrender sa Libmanan and sa dyan sa Pamplona, iningan si Kaagaton. Na sabi niya, nagpapahiling daan niya na nagluluya na ang pwersakan NPA, Sir Jess. Uni man si pahayag ni Lieutenant Colonel Esteban Mangabat.
6: Nung nagkaroon ng inkwentro, sunod-sunod na po yung maging surrender. Nais ko pong ipaalam sa mga kababayan natin. Pagkatapos po ng inkwentro, mga ilang araw lang ay sumuko sa atin yung kasama niya mismo doon sa encounter. At pagkatapos nun, sumuko ulit yung dalawa. Nangangahulugan na humihina na talaga ang kanilang grupo dahil una, inireport sila ng mga sibilyan. Yun ay patotoo, patunay na kumukunti na rin ang sumusuporta sa kanila. At pag kumukunti ang sumusuporta sa kanila ng mga mamamayan sa ating lugar, humihina ang kanilang impluensya. Kasi yun din po ang kanilang lakas.
4: Yan, Sir Jess, si Colonel Esteban Mangabat. And nangapudan man siya sa mga maudpang magbalik-loob na sa gobyerno na magpasiring lang sa o magpaisi lang sa local government o kunsain man na paagi na sinda makapag-surrender na, Sir Jess, sa gobyerno. Tatabangan sinda dahil natututuong ano, sinasabi na sa kanggrupuhan na kukulgan o anong gigibuhon. Dahil yung totoo, sabi ni Colonel Mangabat, kundi tatabangan na makapag nugiraray, makapag bagong buhay and makalakaw-lakaw dyan sa tinampo na mayong kinatatakutan, mayong armas. Dahil nahadit, Sir Jess.
1: Kung ako man talaga dyan sa mga tugang niya to sa mga kuyan, mga rebelde, ako man, mas maray siguro na magbalik na kita sa gobyerno, tanganin maging matulinong na ang satuyang buhay. Isipon mo yan, nanyaong ka sa kabukida, nagtatago, dahil mo aram kung anong kakakanon mo, kung minsan na nagkakarakana sa nainin, kamuti, kung ano na sanang makukuha dyan. Manamok.
4: Manamok.
1: O, manamok. Pag naguuran, malipot. Pag mainiton, mainiton.
4: Iyong gayo. Sir Jess.
1: Bakong kuyan, bakong buhay din sarong taong arugta.
4: Oo.
1: Para ma-enjoy manindaan na buhay kan sarong normal na tao.
4: Saka makaibanan pa ang pamilya ta life is short, ano?
1: Yan.
4: Life is short lang. Ang pamilya ninda, mga pamilya kayan nag-anuman, gusto man siyempreng makaibanan na halawig pa na buhay. Bakong makaibanan na arog kaning nangyari duman sa sarong nagadan, agadan na nakaibanan ninda, Sir Jess, itong taga Alimanan. So at yan, tigde ko na send kay aki diyan sa Kiterdi. Bareta at alas 5 si pahayag man katong mismong nag-surrender na si Kaagaton dyan sa Pamplona, Sir Jess. So yan muna, ang dagdag na bareta, ngunyan na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
2: Asintado, live report!
1: Diyos mabalos ka sa imong report, Rick Margibara. Nagdarasa tayo sa oras na 4 na minutos na saan ang test mag alas 5 din pagkaaga. Tukaron ta na ni ta, dakul nagahalat, dakul nagaabang. Katong sinabi kong aram daw nindo. Punta no po, maasgad ang dagat. O ninaan kasimbagan kayan, bakong mga sabi-sabisa na kundi ini po ang scientific explanation. Punta no ta, kung kamo nagsiswimming sa dagat, maasgad ang namit kang tubig. Aram ko kung taano ta nag-iisip ang kadaklan as inagahapo, taano ta maasgad manangad ang dagat. Beno, an asgad po kang dagat, daa kang dagat, gikan sa mga mineral as in sa dikit-dikit na nahuhugasan, gikan sa mga gapo. Mga gapo, as in daga. Kung nag-uuran daa, ang tubig uran, nagdadalihig sa mga kabukidan, sa mga kadlagan, as in kapatagan, mientras na nagbabiyahe ang tubig pasiring sa mga salog asin kadagatan, natutunaw kaini ang mga saradit alagad kadakul na mga mineral kabilang ang sodium asin chloride. Ang duwang elementong nagkukomponir po sa ordinaryong asin o sodium chloride. Dinadarakan mga salog ang mga mineral na ini pasiring sa kadagatan sa laog ning milyon-milyonang mga taon, mga tugang. Alagad, hapot na naman. Mahapot na naman kano. Kamo. Ano taba ko bakong maasgad an mga salog? Ta inipigdadalahigan man kan mga tubig uran hali sa kabukidan, hali sa mga kapatagan, mga gapo. Beno, ninuli da taan salog, dagos-dagos na nagdadahilig ang tubig kaini. Asin ang mga mineral da ipo nagpipirmi sa salog, dinadaraan mga ini sa dagat. Ngunyan, pag nag-iinit mandaan panahon, nag-aalis ngaw ang tubig sa dagat, tapos nagiging mga panganuron. Alagad ang asin, saka iba pang mga mineral, daipo nag-iiba sa pag-alis ngaw kang dagat. Nagkakawaralat ang mga ini sa dagat. Kaya po sa paglipas din mga halabang panahon, lalo pang nagkakatiripon ang asin, kaya nagdadanay pong maasgad ang mga kadagatan. Bako sa nada ang mga salog ang ginigikanan nin asin. Iguaman mga bulkan sa iraram kandagat. Asin inaapo na hypo o hydrothermal vents na nagluluwas nin mga mineral gikan sa kairarum-irarumi kan kinaban. Atid-atida daw nindo yan. Nakakadagdag padaan mga ini sa mga natutunaw na asin sa dagat. Sa katunayan ang ordinaryong tubig, dagat igwada apong poco mas o menos 35 gramo nin asin sa kada sarong litro nin tubig. Gustong sabihin kayo mga dugang, haros 3.5% nin tubig dagat kompuesto nin natunaw na asin, asin iba pang mga mineral. O tano man data importante ang asgad kang dagat, aber daw. Primero, nakakatabang po ini sa buhay kan mga sira, kan mga corales as in iba pang mga laman dagat. Pangadua, nakakaapekto ini po sa paghiro kan alon as in agos kan kadagatan na nagtatabang sa pagtataonin init sa satuya pong kinaban. Pangatulo, importante man po ini sa world climate sa siglo kan tubig as in po kapalibutan. So, sa mga sunod po na may hiling nindo ang mahiwas ng kadagatan, tanda-tanda ang asgad ka inibunga po kan milyon-milyon na taon na pagdahilig kan mga mineral gikan sa daga asin mga gapo. Kaibanan po kan padagos sa pagsangaw kan tubig na iwinawalat ang asin sa dagat. Ninhuli kan simpleng proseso na ini mga tugang, nagdadanay na maasgad ang dagat na sarong importanteng katangian na nagtatabang po sa pagpapadanay kang balanse ng buhay sa satuya pong planeta. O yan po ang istorya, ang talagang scientific explanation kung taano ta maasgad ang dagat. Mayo po dyan nagigilin ng asin sa iraroma. Antes kita magparam, hello kay Marinor Bautista. Good morning po. From my Katamon, Milaor Camarinesur. Lizelle Baranda Ariston. Good morning po. Always from Saudi Arabia. Shout out po sa kabos ng mga taga-barangay San Antonio and Vargas. Kuya Junel, good morning po. Watching from San Roque, Calabanga. Maxima Oliver, good morning. G. Acedillo, good morning po, Sir Jess. Pabati man po sa pamilya Acedillo dyan sa Marupit, Kamaligan. Salamat po. Marco Rakitico, good morning from San Pedro Buhi, Camarinesur. Si Yubob Oyag Renpa, good morning, watching from San Pedro, Laguna. Mary Ann Musca, watching from Panaggan at sa Family Cuevas, salamat po. And Eduardo Dangkalan, si Mayor Jeff Bisenyo. Yeah, si Mayor Bisenyo, Jeff Bisenyo po, mga kapinsanan niya ni Agum. Garo pa mangkin ni Agum sa pinsan niya. Edgar Moran, good morning po sa Gabos. Salamat sa lahat na nagbati sa aking kaarawan kahapon. Salamat po from Edgar Moran. Cecil Larga Vlog, Marinaga Sir Jess. Marisa Ronda, good morning. Helen Mulyasco Abad. Virgie Pariha, good morning from Zone 1 Lucky Heart Village, Kadlan Pili, Camarinesur. Romeo Alfonso Pontejos, Pamilya Pontejos da sa Ciudad Inaga. Lalo na po sa Barangay Concepcion, Pequeña. Hali po sa Tiwi Albay. Fede Liva, good morning. Becky Dolong, good morning. Marvin Ojeda, good morning. Lodi Di Alday, Marinaaga, from Odicon, Pasacao, and Nang Lucero, kang Central Bus Station. Yan na po nagtatapos ang satuyang programa. Abangan po si Melvin Machado and RSR sa sa din po mga pagbabaret hanggang 6:30 in the morning. Sa ngaram po, ang sa tuwing nakaibanan sa luas, si Roy Ranuco, Larry Javier, and Rickmar Guevara. Sa control, 30 Verdeo ni Pohan sa Indug Nikoda, po si Jess Valle, Jos Marinaga sa Induga Bus.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
7: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
8: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
7: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
8: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
7: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
8: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
9: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
10: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
11: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
12: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
13: No approved therapy claims.
14: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
15: Daiparadit, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
14: Ha? Saan man?
15: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
14: Saan ba yan, Gum?
15: Sa Papatantan Apartil, Gum.
14: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
15: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
16: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Jose Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 millimeter by 1,302 millimeter at 30 millimeter ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
17: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
18: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
19: Lila Green! Kumusta na po si Mikay?
20: Hay nako, mala nga ni. Tanan mo problema kami ni Pay mo, Doming. Gusto da ang magtukdo ng English. Kundi, mahal man baga mag-adal pag education. Daig kaya kang budget mini Agong.
19: Ay, di na po kami mag-hadit, Lila Green.
20: Igubaga sa NCF ng Bachelor of Arts in English Language Studies. Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
19: Pwede po siya maging English Language Teacher,
20: Professor,
19: Writer,
20: English Tutor,
19: Translator,
20: Corporate Trainer,
19: Language Trainer,
20: as in kadakol pang ibang trabaho.
19: Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language.
20: Mas barato,
19: alagad, di kalidad.
20: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter we will... Basta, mapaiba kami sa imo, tamapa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
19: Napapa-English ka na pati, Naila Green.
20: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies. Quality and affordable. Bye! So deep into
21: the future. NCF, College of Arts and Sciences. Kakokoa Level 2 accredited for liberal arts program. Courses offered, Bachelor in Public Administration, Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in English Language Studies.
22: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
23: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
24: Aras sa tungon niya, igwanan kita ng 11 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Maray na aga mga tugang aldaw kita ng unyaning Lunes, pecha 13 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Dadarami sa indo ang mga mainit na mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal pati naman sa kabugdakan kang panahon asin sa lado din karawat kami po ang sa indo mga magiging tagapaghatod barata.
25: Ini po si RSR.
24: Ako ba sudilingkod si Melvin Machado ay nuto niya ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Asintado, asintado. Headlines kang mga barata sa lado lokal, tulong persona na aresto kang Milaor Municipal Police Station sa Sarong Aldaw na anti-illegal drug by bust operation. Asintado,
25: asintado. Headlines. Sa iba pang headlines kang mga barata sa lado lokal, kinakarkulong nasa 70 anyos na kampana sa St. Jude Chapel dyan sa Bagong Bayan Sur, nawawara. Asintado,
24: asintado. Headlines. Babang headlines, dating rebelding si alias Laika nabados durante ka magsuko sa 83rd Infantry Battalion, nangaki na. Asintado,
25: asintado. Headlines. Mientras tanto, may saninikan APCC Mining Corporation may apila sa MGB DNR. Asintado,
24: asintado. Headlines. Akusado sa 2 counts in frustrated murder, arestado kang PNP San Fernando. Asintado, asintado. Headlines.
25: Mientras tanto, sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, problema sa illegal na droga, naglalala na naman sa Surinaga, konkretong programa sa kampanya kontra droga, hinahanap kay Mayor Lenny Robredo.
0: Asintado, asintado, headlines.
24: Congressman Nelson Legacion, may simbag, partner.
25: Oh.
24: Duman sa isyu kang soil testing.
0: Oh, asintado, asintado, headlines.
25: Headlines ka mga bareta sa lado nasyonal, pa uruotrong pagkaka-ospital ninda dating Secretary Bunoan na sinman na Senador Marculeta, kwenestyo ni Senador Lacson.
0: Asintado, asintado, headline.
24: NBI executive sa isasalang na sa Sara trial.
0: Asintado, asintado, headlines.
25: Iwinalat na gada ni Inday o bagyong Inday, inabot din 18 katao.
0: Asintado, asintado, headline.
24: Pilipinas sa 13 pang nasyon, pinapusog ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea.
0: Asintado, asintado, headlines.
25: Asin sa kinabalin karawat, Ana Nuskova kan Czech Republic kampyon sa Wimbledon 2026.
0: Asintado, asintado, headlines.
24: Yan ang mga headlines kang sa tuyong mga barata ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kita kunyan kang sa tuyong mga barata, inutun niya ito mga barata sa lado nasyonal. Liwat pinapusog kang Pilipinas kay ba ang 13 pang nasyon, ang 2016 Philippines-China-South Sea Arbitral Tribunal Award na nagmimidbid sa diretso kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasabay kang pagirumdum kang isa ikasampulong anibersaryo kang nasa bitang desisyon sa mga kasarabay asin sararong pahayag kamang nasyon kang Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom asin kang Estados Unidos di Amerika. Tinawan doon ang mga diskusyon sa kadagatan dapat maresolbar sa matuninong na paagi kasunod kang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kanakalis sa Hulyo 12, 2016, pinawarang sa isa kang Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang mahiwas sa paghihingako kang China sa South China Sea sa paikang 9-line ng Unyan, 10-line na. Asi minibidbid ang diretsyo kang Pilipinas sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Hali sa archipelagic baseline, kasunod kang desisyon kang UNCLOS. Luwat sinabi ka mga nasyon na mayong legal labasihan ng China sa expansive maritime claims in the South China Sea, kabali na ang mga historic rights. Kasabay kay ni nagpahig sindaning pag-kontra sa anuman na destabilizing o unilateral action, kabali na ang persahan o coercion o pag-huma sa katinungan asin istabilidad kang rehiyon.
25: Sa iba pang mga bareta, preparado subot at House Prosecution Panel na magpresentar ng duwang testigo aral daw kung tutugutan para marikas, maging marikas ang pag-abantikan impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Asinman San Juan Congressman Isabel Maria Zamora, preparado ang sendang masunod na testigo sa oras na ipaapod kan Senate Impeachment Court. Matatanda nagpaluwas in subpinan na Senate Impeachment Court para kinda NBI Regional Director Jeremy Lotok, Attorney Solay Calopisinman, Captain Belinda Bello, para gibuhong para sa gigibuhong pagdangog ngunya na simana. Inako ni Zamora, mayong kasiguruhan kung maisasalang ang sinambitang tulong mga persona inhuli tapera sa direct examination, kaipuan man ikonsiderar ang oras para sa cross-examinations asin sa mga objection na pwedeng magdurar sa paghinanyog. Dahil man subot pwedeng determinaran kung sa irisay ang mga matistigo na ipapaapod kan prosecution.
24: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, ihahampang na kang House Prosecution Panel ang masunod ng testigo kasumpay kang investigasyon kang National Bureau of Investigation na subot na huma ni Vice President Sara Duterte kontra sa Presidente asin nagkaperang opisyal kang gobyerno. Susuki House Prosecution Spokesperson na si Lenao Del Sur Zia Alonto Adjong, si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director kang NBI Bank Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakatala na magtistigo sa pagpapadagos kang Senate impeachment trial ngunyan aldaw na Lunes. Sinabi na Adjong na ang testimonyo ni Lotok ang magpapadagos sa nainutang ebidensya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate kang video recordings at in digital file kasumpay sa pahay ni Duterte kang nakalis sa November 23, taon 2024. Sa nasabing video, binanggit subot kang presidente na nagkontrata siya ning hitman para gadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at in dating Speaker Martin Romualdez kung siya mismo magadan. Dagdag ni Adjong, si Lotok ang mataw ning resulta kang mismong investigasyon kang NBI dapit sa nasabitang huma. Si Ringman, nagsayo man siyang ilantad ang detalye huli man sa nagdadanay na subjudice rule. Pinapahunod naman kang House panel sa Senado ang pagnangog sa testimonya ni Lotok bilang parte kang pagbabadagos kang presentation kang ebidensya kontra kay Vice President Duterte sa kasong impeachment na nakasentro sa sabot grave threat na sa iyang pinagbutasan online press briefing kang November 23, 2024.
25: Pakakatabang ang subot an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapalangkaw sa pamantayan para man sa mga opisyales di gobyerno. Susog kay House Prosecution Panel spokesperson Lanao Del Sur Congressman Zia Alonto Adjong ang sinambit ng trial papakinabangan bako lang kan partikular na grupo o sektor kundi kan interong nasyon in hulita papakusugun kay ni an paninibagan kan mga opisyal kan gobyerno asin biglala umang mabalik din tiwala kan publiko sa gobyerno. Sinabi pa ni Adjong na ang kaluluwasan kan impeachment trial makatabang man sa pagmulde sa klasikan liderato na dapat hagadon kan mga Pilipino sa mga magiging opisyales di gobyerno. Nangapunan pa ang kongresista sa mga Pilipino na padagos na itutok ang sendang atensyon sa mga ebidensya asin argumento imbes na atakihon ang mga miyembros kan House Prosecution Panel sa nasambit ng impeachment. Sabi pa kan kongresista, dapat subot hilingon kan publiko ang pagkakataon tanganing maintindihan ang mga allegation asin constitutional process sa pagpapanimbag sa mga pinakang harlangkaw na opisyal kan gobyerno sa nasyon. Matatandaan ka na kaaging simana pinuunana kan prosecution and presentation kan mga ebidensya asin man mga testigos kay ni katukudman kan subot pag huma ni Sara Duterte laban kinda Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, asin man dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
24: Oras sa tungunyan, igwanigdang 20 minutos makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Dagdagan niyaton sa tuyo mga barata sa lado lokal.
1: Asintado, live report.
24: Mga police station kang Naga City Police Office sa lagduan ang kampanya kontra illegal na droga.
1: Asintado, live report.
24: Roy Ranuco.
2: Aral daw igwang akomplisimento ang mga police station sa Naga manunungod sa droga. Patunay sana na nagdadanay pa ang droga sa mga barangay kan syudad ni Naga. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Elmer Azores ang pamayukan na PCR kan Naga City Police Office sarabay sa pag-monitor ang mga police station kan Naga ta nganing magbawas ang numero kan mga nagagamit asin nagpapabakal nin illegal na droga sa syudad ni Naga kana nagtalikod na banggi alas 11:30 nina banggi kana sa zona 7 barangay San Isidro syudad ni Naga kan mag-ooperar ang mga members kan Pilipina National Police Station 4 pinagbisto ang nadakop na suspect na si Marie 46 anyos ang edad. Residente kan na zona 6 San Rafael, Kararayan, syudad ni Naga. Pinanginutan ni Police Captain Arnel Asanya, OIC Chief of Police, kan Police Station 4, Kaibaan Pideya, Regional Office 5, CMFC, na kun sa ina na dakop asin na nakumpiskara kan mga pulis ang apat na pidasong saradita na plastic sachet na may pigga tutubdan na laog nina shabu sarong 500 pesos ang pinagagamit kan mga autoridad ang shabu sarong grabo nagkantidad 6,800 pesos asin ang suspek yaon sa kustudiya kan police station 4 matubang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165. Para sa Asintado News, Roy Ranoco report.
3: Asintado Live Report.
24: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. 23 minutos makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Dahil susuportahan ni Senador Senator John Span Philippine Lacson ang pagbubukas kang green box kang Bureau of Internal Revenue na naglalaman kang tax record ni Vice President Sara Duterte kung bayo nakasurat na authorization hali sa pres-

0: Ang oral argument kasumpay kang subpoena para sa mga record alit sa BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, asiman mga bangko, tinawan doon ni Lacson. Dapat sa naptugutan ang pagbukas kang tax record kung nasimbagaan na. Ang gabos na rekisitos kang lay, kabali ang nakasurat na authorization kan presidente.
1: Sa tao kan panagos na paglangkaw sa preso na nakakaapektar o preso kan mga barakado na nakakaapektar sa mga pamilyang Pilipino asin sa radit na negosyante, liwat ng apudan sa Senate President Sherwin Gatchalian para maipasantulos o kaya man na maipasantulos ang itinutulod na granting increase in take-home pay for all working Filipinos o ginhawaak, sinabi ni Gatchalian. Dawa nagbaba ang inaapod na headline inflation sa 6.4% kang nakaaging bulan na Hunyo. Ang core inflation nagsirit man sa ikaanom na sunod na bulan sa 4.4% ang pinakang halangkaw na level kini poon kan November 2023. Obheto kan propuestong lay na ginhawa na ilangkaw ang take-home pay kan mga obrero sa paagi kan pagpapahiwas kan income tax exemption threshold sa 400,000 hali sa 250,000 na taunang income. Asin pagpapalangkaw sa limitasyon kan tax-free na bonus sa 150,000 hali sa 90,000. Sa inarom kan Senate Bill No. 56, tutugutan man ang mga micro-enterprise, kabalang digdi ang mga sari-sari store, laundry shop, home-based salon, food stall, asin sa radit na online seller na mag-claim nin kadagdagang tax deduction, nakatampad kan 50% kan sa indang mga gasto sa pagpapasweldo.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, sarong 34 anyos na Chinese national ang inaresto matapos sa magwala na nagdaraning katakutan sa mga customer asin mangroot pa ni mga kasangkapan sa sarong restaurant duman sa siyudad Kamparanyake kang Sabadong Pagkabanggi. Hinihanda na ang pagpapasararam sa inquest proceeding sa reklamong alarming scandal kontraman sa suspect na si Alias Go, residente kang Barangay Tambo, Paranaque City. Sa report kang Paranaque City Police, Chief Police Colonel Nicolas Piñon, pasada alas 9:41 ng pagkabanggi kang Hunyo 12, kamaglaog sa Pares Haba sa Crino Avenue, Barangay Tambo, ang angguto na suspect asin nag-angatin iwal maski si Sai ang sa mga nasa laog. Bayo man sumutag patol sa suspect kung kaya nagpunin ni magwala, mangrauti mga gamit dahilan para magsara nin amay ang nasa bitnang tindahan. Nagkato nagpapatrolya sa lugar ang mga tawhan kang Paranaque Police kaya rinamalan ang nasa bitnang dayuhan.
1: Nagpatanid ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko laban sa pagpapaserox o photocopy kan local banknotes o kan sa tuyang kwarta nin hulita ini illegal o kaya man ipinagbabawal sa inarom kan lay. Ginibukan Bangko Sentral ang pahayag matapos mag-viral ang social media post kung sain binaluktot na ang pahayag ni Atty. Amando Verhil Ligutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang photocopy document pwedeng konsideraron na original na dokumento sa korte. Susog sa Bangko Sentral ang pagpapaserok sa pagpapapotocopy, pag-imprenta o pagbabariwas kan mga banknote kan Pilipinas na mayong pagtugot sa ahensya sarong paglapas sa BSP Circular Number 829 Series of 2014. Ansi sa imam napapatunayan naglapas, pwedeng mahampang sa padusang pagkakakulong poon 5 sagkod 10 taon basado man sa nagdadanay na lay. Piglaro pa kan Bangko Sentral na pwede sanang tugutan ang reproduction kan mga banknote kan Pilipinas para sa mga obyektong educational, historical o numismatiko kung ini makatabang sa pagmamantener kan integridad kan sa tuyang kwarta asin nagsusunod sa kondisyong ipinagtatalaan kan nasambit ng circular. Diwat piging kaminar kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na maging responsable sa paggamit asin pagbabariwas kan o paghihiras kan mga picture o reproduction kan kwartang kan sa tuyang kwarta asin magsunod sa nagdadanay na mga regulasyon tanganing mantineron ang siguridad asin credibilidad kan sa tuyang kuwarta.

0: sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa Lado Nasyonal. Nagbuwis ng buhay ang sarong 29-anyos na lalaking staff ni Iligan City Mayor Frederick Siao. Matapos kaning sapudon sa baha ang duwang aking nalalamos sa Soda Beach sa Barangay Santa Filomena sa siyudad kang Iligan, Lano del Norte, kalakalihi sa Naaldao. Minidbid ang nagadana biktima na si Marjon Yana Manait, residente kang Barangay Digkilaan. Sa report kang City Disaster Risk Reduction Management Office, presenteng nasa baybayon sa nasabing beach si Manait kang matanaw kani. Ang duwang aki na pinagdadara kang makusuga na alun. Dahil na nagduwang isip pa si Manait asin isinalbar ang duwang aki sa nasabit ng insidente. Alagad siya man ang pinag-atong kang makusuga na alun. Sa ginibong search and retrieval operation ka mga otoridad na recover ng lawas ni Manait na dainaman na isalbar pa. Nailo kay ni ang sayang aki asin sarong o agom asin sarong aki. Nagamumundo man ngunyan ang lokal na gobyerno sa pagatalikod sa kinaba ni Manait na pinagkukonsidera rin ang sarong herwe.
1: Kinwestiyon ni Senador Panpilo Ping Lacson kan Sabado ang subot pa or utro na lang na pattern kan pagkakaospital kan mga bistadong personalidad na pinatawan in contempt kan Senado o nangahampang sa pag-aresto ko naman sa mga kasong kriminal. Arog kan nangyayari ngunyang kinda Senador Rodante Marcoleta sin dating DPW Secretary Manuel Bunuan. Matatandaan sinda Marcoleta sin Bunuan parehong naampang sa mga kasong plunder asin grab sa Sandigan Bayan. Alagad imbes na nakakulong ang mga ini nakakonfine pag-iraray sa PNP General Hospital. Matatandaan kang nagtalikod na Miyerkules na banggi nagpost si Lacson sa ex-NIN. Warning, bawal magkasakit, bawal ang gamot, bawal magkawaran. Baka magkasakit, kasabay kay ini, naghapot man si Lacson kung sisay. An masimbag sa gagastuson sa panagos na pagtinilinda bunuan na si Man Marcoleta sa PNP General Hospital kung sain pareho sindang nakakonfine mientras naampang sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Tinawan doon kan Senador ang PNP General Hospital. Panginot na tagama, para sa mga miyembro kan PNP asin sa senda mga dependent na anpira na pabaretang dai na aako sa ospital sa tao kan pagiging kwalipikado sa serbisyo kan mga ini. Pigsambit pa ni Lacson na na si dating Juan Ponce Enrile na na-confine man kayto sa PNP General Hospital mientras naampang sa mga kasong may connection sa Napolis Pork Barrel Scam kan 2010. Alagad nagserbi si Enrile bilang secretary kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Asin dating naging party kan PNP o kan National Defense PNP kaito kan ang PNP kaito sarupang inaapod na Philippine Constabulary.
0: Oras, 32 minutos, makalihis ang alas 5 din pag-aaga. Babalikan ta pa ang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal as iman report kang sa tuyo mga pag-iriba sa samuyang pagbolta.
2: Radyo Guapito.
3: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
4: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
5: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop. Clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano. Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
6: Yashano, Yashano Mall.
7: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Ano tagaro, ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
10: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
11: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
10: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
9: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli, tadawa, arin dyan na duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
10: Huh? Yuda, nene?
11: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
12: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
10: Di madumana ako.
11: Masain ka na, Nonoy.
10: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
13: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
14: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
15: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit
16: visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
17: Gusto mo ng best student life?
18: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
17: De kalidad na edukasyon?
18: Check!
17: Makabagong learning modalities at modern facilities?
18: Double check!
17: Expert teachers?
18: Check!
17: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
18: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
17: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
18: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
17: Kaya huwag nang mag-hesitate.
18: When it comes to your future, UNC is your best bet.
17: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
19: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa tugunya ni Guarig Daning 41 minutos, makalihis ang alas 5 nin bagkaaga. Balik kita sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barada. Barada pa man graring udyan sa lado nasyonal at siya ng kamugtakan kang sa tuyong panahon. Nasabat kang Philippine National Police ang nasa 62.2 million pesos na illegal in produktong petrolyo asin sarong tugboat sa Duwang Aldaw na operasyon sa kadagatan duman sa Batangas. Napag-arawan na pinanginutan ka mga tawahan kang Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 4A Batangas sa Provincial Field Unit asin Batangas Maritime Police Station ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa 7 suspect na subod sa abit sa illegal nagpapabakal in mga produktong petrolyo. Nakumpiskar hali sa operasyon ng sarong tugboat na may kargang 4, menos 31,199 liters ng diesel fuel, 5 plastic container na may laman na diesel asin mark money na ginamit sa operasyon. Dinara mga suspect as inakuha ang ebidensya sa custody kang CIDG Regional Field Unit 4A para sa documentation as ibang pag-asangatin magkakanigong reklamo. Mientras na nagtitinirman sa pangangataman kang Batangas Maritime Police Station ang nasabat na tugboat. Inumaw ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang mga operatiba sinisiguro na magpapadagos ang kampanya kontra sa mga ilegal na aktibidad.
1: Kuminakol mga tugang sa 18 ang kumpirmadong nagkagaradan. Uli man kan pinagsararong puwersa kan bagyong Inday asin man habagat. Basano ini sa datos kan Office of Civil Defense kasu udma June 12. Sabi kan ahensya an mga napabaretang nagkagaradan. Uli man sa landslide na dulot kan mga makukusog na uran asin pagkalamos. Nakakapag-rehistro man ang ahensya rin 7 irido. Mientras na 12 man ang nagkakawara, drakan nasambit ng kalamidad. Uli sa nasambit ng bagyo asin habagat na apektaran ang maabot sa 123,000 na pamilya. Katampad kan 562,000 na individual sa enterong nasyon. Mientras santong naipaabot naman nakapagpaabot naman in tabang sa mga apektadong residentes nin labi sa 28 million pesos. Matatandang nakaluwas na ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility kang nagtalikod na Sabado, July 11. Alagad, saro na naman na LPA o low pressure area ang binabantayan kan na pag-asa. Sabi kan ahensya mahababa man ang tsansa kan sinambit ng raotin panahon na maging tropical depression sa laog nin 24 oras. Panagos man na nagpapauran ang habagat sa pirang parte kan Luzon asin man Visayas at tiyan ang tabayanan ang update kan pag-asa katakod kan nasambit ng weather disturbance.
0: Nasa dinanunyan ang pag-asa Legazpi sa pagi ni Sir Ariel Samudyo. Sir Ariel, good morning. Ano ang pinakahuring dispatso ka mga barata sa kamugtakang kampanahon? Go ahead po.
20: Pre, naaga po. Para po sa update sa kamugtakan ka sa itong panahon, ngunyan na aldaw ni Lunes, dakos pa man na nakakaapekto sa bilog na Luzon ng southwest monsoon o duro sa bagat. Samantala, ang update man sa low pressure area na nasa Luascan, Philippine Area of Responsibility, inimano rin namataan kasubagong alas 3 nin aga sa distansyang 1,480 km sirangan kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, iguaman medium chance na ma-develop ini sa sarong bagyo sa laog ng masunod na 24 oras. Alaga na baba man ang chance na maglaog iniyo sa Philippine Area of Responsibility as hindi man iniinasahan na makakapekto sa anuman na partikan sa tuyang nasyon. Samantala, sa maghapon, ang Kabikulan inaasahan na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Iguaman tiyansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa Timog Sulnupan hanggang sa Timog An Mamamatean na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang agwat kang temperatura sa maghapon nila Lauman, puon 25 hanggang 33 at daskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.25 nin aga, masulno pa dyan nalang sa iskin sinin hapon. Halidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo.
0: Mabalo sa Ariel Samudyo kang Pag-asa DOST, halidyan sa siyudad kang Legazpi. 15 minutos, santas magala sa ising pagkaaga sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Sinampaling na nin kaso sa Office of Ombudsman nin kasong usurpation of official function si dating Overseas Workers Welfare Administration OWA Administration Administrator Arnel Ignacio kasumpay kang 1.4 billion pesos property acquisition kang ahensya. Susuki Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak narisibin nila kang Hulyo 7 unya na taon ng resolusyon kang Ombudsman na may petsang Hunyo 19 taon 2026. Nakabugtak digdi na pinagapirmahan ni Ignacio ang contract to sell deed of absolute sale asin addendum kay ni asin na inaprobaran ang pagpapalosin pondo kang gobyerno na mayong otoridad hali sa OWA Board of Trustees. Dagdag pa kang resolusyon, nag-acto si Ignacio na parang nagaruma lang subot may kapangyarihan ini o may poder hali sa board maski aram kaning mayo. Bagay na di simpleng administrative non-compliance kundi direkta nagbibilog ng krimen kang usurpation of official function. Na-discovery pa kang Ombudsman. Ang di pagkua nin pag-aprobar hali sa board ang bakulang pa-technical na pagkukulang kundi sa rumpag bypass sa institutional oversight as in transparency na nakabugtak sa OWA Charter.
1: Gusto ni House Prosecutor Asinman San Juan Congressman Maria Zamora na iparisolver na tulo sa Supreme Court ang issue kung pirang boto ba ang kaipuan para makonvict si Vice President Sara Duterte urog ng 21 sana ang Senator Judges Ngunyan. Ipinaliwanag kan kongresista na kaipuan resolveran ang isyong initanganing dahil na ini pagdiskusyonan pa sa oras na kaipuhan ng magdesisyon ang mga senator judge sa mga kasong isinangat laban kay Duterte. May kukonsiderar ka na kongresista na ang threshold isyong ini sarong national public interest na dapat resolveran kan Korte Suprema urog nang dahil pigsambit sa konstitusyon o dahil man nasabi sa konstitusyon kan Pilipinas ang 16 votes kundi 2/3 sana para makonvict ang sarong impeach official. Sa ngunyan, 21 sana ang aktibong senador nin Hulita padagos pang nagtatago si Senador Bato de la Rosa asin dahil nahanap na iguanin warrant of arrest sa International Criminal Court miyantras na nakakulong man sinda Senador Jingo Estrada asin man Rodante Marculeta uliman sa kasong plunder. Sinabi man ni Senator Judge Pampilo Lacson, Hulit na pigsambit na ni Escudero ang 16 votes para makonvict si Duterte iguanang inaapod na justiciable issue o kaya man controversy para questionan ini sa Korte Suprema.
0: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata, barata paman garareng udyan sa lado lokal.
21: Asintado Live Report.
0: Para dahil sa tuyong mga pagiriba sa luas, kaibahan kang kumanding officer kang NPA na nagadana ka na kaaging bulan sa Pamplona Kamarinisura, nagsuko.
2: Asintado Live Report.
0: Rickmar Guevara.
21: Ang makaibahan ng pamilya na igwaning katuninungan ini ang pinakarason kaya nakumbinsi asin nainganyar si Kaagaton sarong miyembro kan mga rebelding NPA sa manuan kan Pamplona Kamarinisur na nagsuko asin nagbalikbot na sa gobyerno kan nakaaging simana sa opisina ni Alcalde Awi Agustin kan magpasiring ang 46 anyos na si Kaagaton tangani isuko ang sa iyang sadiri sa ama kan banwaan ng Pamplona. Sigun ki Kaagaton taon 2001 kan maglaog siya sa pagiging bandido. Huli kan pagtubod sa mga pinaglalaban kan grupuhan taon 2009 man kan temporaryo niyang bayaan ang grupo asing kan taon 2016 kan liwat siyang magbalik sa pagiging NPA kan nakalihis na bulan kan magkaigwa ng inkwentro sa Barangay San Gabriel Pamplona Kamarinisur sa pagultanan kan mga soldados asin mga bandido asin sa iyang itinuga nasaro siya sa mga yaon duman alagad mapalad na nakasalbar nagdara na ini sa iya ning pagkahadit. Lalo na tanagkakaedad naman siya asin maut niya ng maglakaw-lakaw na mayong kinahahalitan.
22: Ang nagtulak sa kuya, ang nervyos na gusto ko pa man na matrangkilo ang buhay ko, taday pa man may dad na maray, gusto ko pang makaibahan ang pamilya ko na buhay.
21: Mientras tanto, tinawan doon ni Kaagaton na ang sa iyang pagsuko, bakong kalabanon ang sa iyang tinalikdan na grupo, imbes, inisarong realisasyon na ang gobyerno niya namamatean na ang mga programa para sa mga kasaralitan. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
0: Sa iba pandidales kang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal, 9 minutos, santas magalas 6 nin pagkaaga. Sa kada bes na pinagsasara o naisasara kang telecommunications industry, ang sarumpaagi na ginagamit ka mga scammer, naghahanap na naman ang mga ini. O ang inaapo din ng cybercriminal ni mga panibagong estilo para makapangloko. Biyentra sa panagos sa pinapakusog ka mga service provider ang sinang proteksyon sa kontra sa mga peking SMS. Asin man na nakapangluloko ng mga link, asin SIM-based fraud, padagos man ang ginigibong paghanap ng paagi ka mga scammer sa sayo ng mga bagong taktika. Huli kayo ni ang paglaban sa digital fraud, ang makunasaran sa rong beses na solusyon kundi sa rong padagos-dagos sa proseso na nangangaipuan ng padagos sa innovation asin man na pagtatarabangan sa nasa bitnang industriya. Kasabay man kay ni ang pagpapagirumdom sa publiko na maging malikay sa mga nakalipas sa taong padago sa pinakusog kang mga telcos ang depensa nila kontra sa mga digital scam sa paagi ka man lain-lain na lakdang sirinkang pag-secure sa enterprise sender ng IDs, pagbagat sa mga makadistrosong link, pagsusog sa mga operasyon kang SIM box asin paggamit kang network analytics para masiguro ang mga makadudang aktibidad. Nakatabang ba na mga lakdang nini para mabawasan ang mga scam gamit ng SMS na dati nang nagtataget sa milyon-milyon na mga mobile users? Siringman mientras na naging madipisil, ginibuman ang tradisyonal na paikang pangluloko. Lagpo naman ang mga scam na magamit ng mga sopistikadong paagi. Alagad ang pinakamarhay subot kay ni iyon na matawan asin maedukar ang mga maedukar ang publiko na makalikay sa mga scammer online.
1: Suportado kan DTI ang pagpapatugdok nin ribu-ribong electric vehicle charging station sa nasun. Saro kay ni sa mga obyekto kan ahensya na maiimplementar o ma-realisar ang mas tipid na biyahe kan mga Pilipinong motorista sa Pilipinas o sa digdi sa nasyon. Piglalauman mapapahiwas asin o piglalauman sa pagpapahiwas asin pagkakaigwanin mas dakol na bilang kan mga charging asin battery swapping station makakatipid ang mga motorista sa sendang mga biyahe katakod an pagsuporta kan DTI sa plano ng makipaghampangan o sa plano kini makipaghampangan sa sarong EV o electric vehicle brand kunsain tinukar an tinutukar an opigtukar an expansion plans asin inaapod na regulatory framework na makakatabang urog na sa charging ng mga electric vehicle sa nasyon. Kabali sa mga naibiklad, iyo ang mga e-motorcycle lineup na Evo Felis 2 as in man Viper na compatible sa planong itutugdok na 330,000 battery swapping charging station sa Pilipinas. Sa paagi kay ni mga tugang, mapapadali daan paggamit kan mga electric motorcycle kan mga riders. Kun kaya ipighiras nindang bukas ang pre-order para sa nasambit na mga behikulo sa good July 18 na iyo man ang pwedeng makakuha poon 60,000 pesos sa 3,000 pesos na down payment. Kabali na ang 6-month warranty. Basado man digdi o basado digdi, sinusuportaran kan DTI ang sinambit ng lakdang na paiwason pa ang electric vehicle charging station sa Pilipinas. Barato, ha?
0: Pira?
1: 60,000.
0: Ang charging station?
1: Ang rin. E-vehicle.
0: E-vehicle?
1: Oo, na motorsiklo.
0: Ah, motorsiklo. Hmm. Delikado kayo sa kuya partner.
1: Nag-arabutan na daya na haling
0: China.
1: China garo ang iba.
0: Oh.
1: Iguang Taiwan.
0: Oh.
1: Sigurado. Sabi sa BOC, oh, sa Beer Customs.
0: Siguro naman, sobra na sina partner.
1: Oo.
0: San ba Joel Solina sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal? Napapasaraan mo niyan o nagpapasaraan pa mo niyan sa physical therapy as in rehabilitation si DOH Secretary Teodoro Ted Hermosa. Matapos ipasaraan sa knee replacement surgery, Suzuki Health Undersecretary Albert Domingo. Sa report kani, kinumpirma ni Domingo na presente pang nakabakasyon ang nasa bitang pamayo kang Departamento kang Salud puon ka nakalis ni Simana Hulyo Asaisa. Mahiliman sa FB post ni Hermosa, ang mga retrato na nakasulat siya ng puting t-shirt na may print sa tubangan na may nakasulat na New Knee, New Me. Mientras tanto, presenting nagtutukaw bilang officer in charge si Domingo, mientras sa bakasyon pa si Hermosa. Na ipaman sigurado kung noarin makakabalik sa trabaho ang nagbabakasyon na si Hermosa. Oras sa tungo niyan, iguanan kita ng 4 minutos sa makalihis o antas mag-alasaisin pagkaga sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal.
3: Asintado, live report.
0: Metro Pesonaga nakagudo ng award as in binistong Hall of Famer.
3: Asintado, live report.
0: Anong award ini, Joel Solina?
4: Binisto bilang 2026 Regional Best Peso City category ang Metro Naga Peso sa gilibong 2026 Regional Search for the Best Public Employment Service Office kangang nagtalikod na July 9 na sa Casablanca Hotel, Legazpi City. Apera kang pagiging Best Peso City category, binisto pang Hall of Famer Regional Search for Best Peso Award ang nasambit na opisina kang gobyerno lokal sa impormasyon na pinahayag ni Peso Naga Head Nonoy Reforzado. Ang nasambit na pagbisto rason para man purong pang may presentar ang sa indang team na mas maging delikado sa indang katungdan na makapagtaon ng accessible, responsive as in utility employment facilitation service sa mga taga-syudad ng Naga maging sa mga pagtaraid na munisipalidad. Nagpasalamat man si Reforzado sa mga partner agency employers, educational institution, mga local government officials, as in mga stakeholders maging ang mga job seekers sa padagos na tiwala sa sindang opisina. Mantinido man ang Public Employment Service Office Naga ang mandato sa sainda na namakatabang sa mga job seekers as in skilled workers na mataonan ng trabaho o livelihood. Katawang ang mga employers, mga night agencies, kang gobyerno. Para sa Asintado News, Joel Solina.
3: Asintado Live Report.
0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata. Barata paman garareng unyan sa lado nasyonal. Hostisya ang kurahong unyan kang pamilya kang sarong 8 anyos sa grade 4 pupil. Matapos painumon, ninbulong na pampapuruga kang sa iyang maestra sa sarong eskwilahan duman sa 13 Martires City. Minidbina na gadaan na estudyante na si alias Rex, grade 4 pupil kang Hugo Perez Elementary School Annex, asin residente kang Hugo Perez 13 Martires sa siyudad kang Cavite. Ang deworming o pampurga ang ginibo para matanggal subotang tibulat sa bituka kang sarong persona. Basado sa interview sa ina kang aking si Rex, Hulyo 2 ngunya na taon ka magkaigwanin libreng purga sa eskwilahan na parte kang school deworming program. Maski na nga inagpirma sila sa waiver para sa nasabit ng programa, nagngangala siya kung taano ang mismong maestra ang nagtao kang bulong sa aki. Mantang sa mga nakaaging taon, ang mga magurang nagpapainom kani sa saidang mga kakian. Pag uli subot ni Rex sa saidang harong, tulos ini nag-agrangan ng sobrang pangkulog kang sayang payo asin tulaka asin paoro utrong pag pagdulay. Titiraw ko na ko. Amay pa. Kang haputon kang sayang ina, kung ano nangyari sinabi kini ng aki pili na inom subot siya, kang sayang teacherin bulong na pampapurga sa eskwelahan. Marikas man na naglagkaigwaning kalintura, ang biktima si nagdugo ang dungo kaini. Asindagos ang pinagbawian nin buhay.
1: Sa iba pang bareta, nagluwas sa investigasyon mga tugang kang AMLAC na ukaya man anti-money laundering council na naglalaog pagirarayda sa bank account kan mga inaapod na kontraktor ang sa indang naging income ukaya man nakulimbat sa mga proyekto sa DPWH daw na nga nag-divest na sinda sa interes sa kumpanya. Susugki Ombudsman Crispin Rimulya saro ini sa mga ebidensyang nakalap niya sa ginigibong investigasyon sa mga miyembros kan Kamara de Representantes sa may conflict of interest. Sinabi kan opisyal, dakulang kalokohan ang sinasabi kan pirang kongresista na nag-divest na sinda sa kumpanya ninhulita ang katotohanan. Naglalaog pagiraray sa indang bank account ang kwarta o limpak-limpak na kwartang ining piggy income kan sa indang kumpanya. Bako lang subot ang mga party list representative and may construction business kundi pati pirang mga district representative, mga gobernador, aba, asin mayor, ipinagirumdumpakan ombudsman na posibleng may construction businessman ang pirang mga senador. Sa presente, iguan ng 8 kongresista ang iniimbisigaran kan ombudsman asin posibleng makasuhan sa Sandigan Bayan antes mag-abot ang sona ni Presidente Bongbong Marcos sa July 27.
0: Oras, siguro kitang sarong minuto, makalihis ang alas 6 nin pag-aaga. Babalikan tayo, babang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, pati naman sa lado nin Karawat, Aradchan.
5: Radyo Guam.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Balik kita sa ibabang detalyes kunyan kang sa tuyo mga barata. Barata na kutungon dyan sa Lado Nacional. Sa anibersang San Fernando Municipal Police Station sa Camarines Sur. Asimana Basol Municipal Police Station kang Camarines Norte sa pag-aresto. Sa number 9, Provincial Most Wanted Person kang Camarines Norte. Minidbid ini sa alias na Weljo, 43 anos, carpintero sa residente. Kang Magaraw Camarines Sur, alagad taga San Fernando Camarines Sur. Bitbit ka mga otoridad ang warrant of arrest. Hali sa Regional Trial Court duman sa Camarines Norte kasumpay kang 2 counts kang prostrated murder na may piyansang 200,000 kada saro. Ang pagkakaaresto sa nasabit ng akusado ang resulta kapag tatarabangan kang duwang istasyon kang PNP hali sa duwang probinsya. Kasumpay ka ini, liwat man nakiulay ang Philippine National Police sa mga residente sa ipagpadagos ang pakikipagtabangan sa mga otoridad para maparikas ang pag-aresto sa mga personang may paninimbagan sa lay para maitausubot ang hustisya sa saindang mga naging biktima.
4: Sagkod ngunyan, mahigpit na maray ang monitoring ka Naga City Police Office Station 3 sa Sagrada Familia, ang lugar sa nagrabistado sa kadakol na nagkadarkop na involto sa ilegal na droga. Inan bagay na ipinahayag ni Police Captain Sara San Buenaventura, ang Station Commander kan Police Station, Substation 3. Susog ki San Buenaventura na kan malipat siya sa nasambit ng Police Station. Sara usubot ini sa naging tugon sa saya ni City Director Police Colonel Caballero na magpitutukan ang kampanya kontra droga sa nasambit ng lugar. Ipigdagdag pa ni Buenaventura na padago subot nindang namomonitor o mas napadali ang sindang monitoring sa lugar pagkatapos nakabali ini sa bugtakan ni Dakol na CCTV camera kan barangay. Kaya gabus subot na hiro kan komunidad, monitor ninda asinman kan barangay. Matatandaan day palang nahaloy sobra sa 200,000 na illegal na droga na kumpiskar kan Police Station 3 sa sarong suspects ay kinasang drug by bus operation sa barangay San Felipe, Ciudad de Naga. Uya si San Buenaventura.
5: Saro yan sa mga piguro layan mi kan sa kuyang mga operative. Sabi nga kan sa tuyang city director na tutukan ko yan, lugar na yan. So although po, sa ngunyan, nagkakandak pa kami ng mga investigation and may mga operative man po kita na padagos na nagmo-monitor sa lugar na yan. And ansaro lang pong mano ko dyan, data yan, papabayaan lugar na yan. May mga monitored kita na may mga padagos pa rin na bentahan. Pero sabi ko nga, padagos ang satuyang ano dyan, takong igwa kitang madakop, yaon ang satuyang mga kapulisan para magkandak ng mga bypass operation. No, may mga CCTV footage duman sa area. So pinahiling sa CONI, CAP, OPO, para at least po may monitoring kita. So araman po yan ka mga residente na igwa duman. Bali po, magayunan ang command center ni CAP Jackie Villapuerte. Nag-invest talaga po siya sa CCTV footage. And napaka-highly definition kan sa iyang model kang ano, CCTV. Yes po. Doko lang po talagang tabang kasi enot na enot sa Moya, sa part me, madali yun na lang ma-identify, magre-review lang kang CCTV pagka identify ta na itong taong ito, yung mananggad talaga. So madali lang ang pag-follow up.
4: Okay. Parte kan mga naging paliwanag ni Police Captain San Buenaventura kan Police Station 3.
3: Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata, 15 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaagan na nga kina si alias Kayla o Laika. Na dating miyembro kang rebelding grupo. Alaga nagbalik loob sa gobyerno Simpadagos kunya na pinag-aataman kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army. Katuwang ang lokal na gobyerno kang Tigaw na simpresentasyon Camarines Sur. Susog kay Lieutenant Colonel Randy Iloreta, Battalion Commander kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army. Kang magsuko si alias Laika sa militar mientras sa inibadusa. Dahil pinabayaan kang Philippine Army si alias Laika kasi naasikaso subot ang sa iyong mga pangangipo. Katuwang ang mga lokal na gobyerno. o ng pahayag ni Lieutenant Colonel Randy Eloreta.
0: Si Alias Laika po nang mag-surrender sa amin na last February, siya po ay buntis. Ngayon po ay nakapanganak na siya at kasalukuyan po namin siyang inaalagaan. And with sa tulong po ng local government unit, in particular ng Tigawon at ng presentasyon, so pinagtutulungan po namin ang kanyang pagpapalikin ng bata. Although na sa ngayon po ay nasa puder pa po siya ng 83rd Infantry Battalion.
3: Parte ka bang naging payag ni Lieutenant Colonel Randy Eloreta, Battalion Commander kang 83rd Infantry Battalion, Philippine Army.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado lokal, Pamangiraray. Piglinaw ni Ana Marie De Jesus Alipante, may sarili kang APCC Mining Corporation sa Tinambak asin Mansiruma, Camarines Sur, na legal ang pag-extract nindanin white clay sa sarili nindang lote asin nagsusunod sinda sa mga patakaran kan gobyerno urugnakan MGB o Mines Geosciences Bureau tang aning day madanyaran ang kapalibutan. Inanaging paliwanag ni De Jesus sa haros pirang aldaw na subot basang paglaog asin illegal na paghakot kan nakatambak nindang white clay sa sendang sariling daga kan sarong kumpanya nin hauler na escorted pad subuot kan sagip kalikasan task force kan Kapitolyo Provincial. Ipigdagdag pa ni Jesus kompleto subuot sinda sa mga papeles arog kan exploration permit hali sa MGB Environmental Compliance Certificate o ECC hali sa DENR asin man nagsusunod subuot sinda sa mga patakaran arog sa pagkuanin transport permit quarry permit sa Kapitolyo asin nagbabayad pa sinda sa gabus na mga babayaran. Siniguro pa ni Jesus na apwara sa mga papeles, nagbabayad man subot sindanin buwis na karistro ang sendang negosyo asin mayo subot sindang pigsasagasaan o naagrabyadong tao asin mayo subot sindang naapektarang kapalibutan. Imbes naghahanap buhay sa nasubot sindanin legal asin nagsusunod sa mga patakaran kan gobyerno kaya nagngangalas subot sinda kung taano tag ginigipit sinda ngunyan. Matatandaan eno ta nagpahayag ning pagmundo si Jesus ta apwera kan pagpapapundo sa sendang negosyo pagmati ninda garo subot ginigipit sa sinda imbes tabangan kan gobyerno. Sa preskon matatandaan ka sa preskon kan nagtalikod na Biyernes July 10 an makamurmundo sabi pa kan may sarili kan APCC Mining na araman ninda na an white clay sa peritang kinuko asenda kan SA Builders asin idinideliver subot sa House Technology Industries PTE Limited duman sa Jatrias Cavite na iuman ang pigdadarahanin da dati ni White kay antisindang pinapundokan na Kapitolyo asin man kan Task Force Agip Kalikasan hulingan sa ipinalawa subot na transport permit hali sa gobyerno probinsyal. Nasa milyon-milyon na subot ang kantilad kan clay na nakuaw na hakot ka nasa bit ng hauler company na dinadaranganin duman sa Cavite. May pugol man subot sindang kadakol ng mga ebidensya para patunayan gabos na mga sinasabi ninda asin ipipresentar subot ninda ini sa korte asin man sa ombudsman sa urog na madaling panahon uli man sa injustice subot na pig mamati ninda mientras na legal man ang sendang hanap buhay sa sendang sa diring daga na nagpuon pa na nagpuon pa kan taon 1977 kasabay kayan may apilaman ang may sadiri sa mga nanunungda na ahensyas di gobyerno urog na sa MGB tultulon o klarohon ang ipinapaluwas kining direktiba siring man sa Kapitolyo Provincial uya si Ana De Jesus.
6: May po kaming tulong din sa DNR MGB5 kung sana i-rectify nila yung memo nila, ayusin po nila yung vague na wordings na sana maging siyang specific para naman hindi naman po tama na ibang pong tao ang maghauling ng aming stockpile. Na yun po ang hiningi po. Hiningi kong assistance sa MGB Central na in-assured naman po ako ng MGB Central na magbibigay po ng OTP or transport permit ang DENR MGB5. And then ang amin naman pong dating client, sana po huwag niyo pong itolerate ang ganyang gawain at alam naman ninyo na kahit kayo po ang humingi ng tulong sa DDI, sa DNR MGB Central, sa Secretary, DNR Secretary, sa MGB5 na ipahawad ang aking stockpile.
4: Parte yan kan mga naging apila ni Ana De Jesus at may sarili kan APCC Mining duman sa partido.
3: sa iba pa ni Dallas kang sa tuyo mga barata, mayong kaso tamayong nabalgar na lay. Dekay po ng soil test sa OPD kang General Hospital. Iniman ang naging kasimbagan ni Congressman Nelson Legacion. Matapos ba na maglako pag nasabit ng issue sa issue kang soil test sa Naga City General Hospital. Sa social media po sinilatag ni Congressman Legacion ang nagkapirang basihan. Under Section 302 kang Implementing Rules and Regulation kang National Building Code of the Philippines or PD number 1096, boring and load test is mandated only for building 3 stories or higher. Huli kay ni, mayo man sumutin na magkakanigong o ang OPD kang Naga City General Hospital na sarong iskalunsa na naigwaning mezzanine. Kaya daikay pa ng soil test kung siring maisuwating kaso administratibo ay kriminal, abeding isangat sa sisayman opisyal na involved sa pagpapatugdok kang OPD kang Naga City General Hospital.
4: Nalamatan na entero ang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo huli man sa uminabot sa siyam na gayo ang nagpositive sa confirmatory test sa na ipigkukonsideran naggagamit ng illegal na droga sa ginibong random drug testing sa sanggatos pasanang mga empleyados kan City Hall. Dakol ang mga nagkakrubanan sa bilang kan mga nagpositive sa illegal na droga. Nagdrama ninin na kandalan na tibad igwapang ibang involved sa illegal na droga na dahil panadadragte suliman sa sanggatos pasana sa labi sa 2,000 na mga empleyados an ipigpapaserarom sa nasambit o sa drug testing. Pirang kliyente man kan sitol an medyo nahandal sa baretang ini asin na sana da magkaigwanin komprehensibong kampanya kontra droga ang lokal na gobyerno kanaga. Uli tayong bes mabawasan o mawara, mas nagdakol ang mga empleyado sa City Hall na ikikinukonsider ng mga adik o involved sa illegal na droga as in importante subot ang pagkakaigwanin safe space workplace sa mga opisina di gobyerno. Alagad na garupig basol kan alkalde Anaga City Dangerous Drugs Board, uli ta papaano da makakapagpa-implementar sa luwas kan City Hall na o makakapagpa-implementar ng tultol sa luwas kun sa City Hall nga ni mismo dakol ang mga nagpositive. Bako nang bago sa City Hall ang pagkakaigwan ni mga nagpositibo sa mga ipigpapautob na mga drug testing kan NCDDB, huli tanang kaigwan na kanina ang mga nakalis na administrasyon pero kinumpirmar ni HRMO Head Ansel Manyo na inina ang pinakahalangkaw na numero kan mga empleyado sa nagpositive sa illegal na droga kung ikukumparar sa mga nakalis na administrasyon sa lokal na gobyerno kanaga nin huli ta ang siyam na mga nagpositive sa illegal na droga hali isa na hali pa sana sa sanggatos na mga drug test, uya si Manyo.
7: Aba. Pero duman po sa 11 na i-confirm, siyang po sinagmalik na positive.
8: Uh-oh.
7: So iba-iba po yan. Ikaw nag-positive sa methamphetamine lang, negative siya duman sa cannabis. Mm-hmm. Ikaw din po resolve na positive both. Actually, sir, si listahan na siya. Magro kompleto ang listahan. Ikaw ang permanent eh. Ikaw ang casual, ikaw ang job order. Effective niya na July, kung nag-positive ka po, dahil ka na po talaga i-hire.
8: Mm-hmm.
7: Pero sa ilinggo po ang siyudad, tatangkang opportunity, mag-participate naman sa rehab program.
8: Mm-hmm.
7: Especially kung po kakita mga talaga mga mariman magtrabaho, especially kung may mga technical expertise, sa ilinggo tatangkang siya ni mayor opportunity. Pero ito pong JO and COS, automatic, by their book po, terminated dapat sila. Sir, actually po, ang assessment and recommendation, madepende po sa mga experts.
4: Parte sa nakan mga naging pahayag ni Ansel.

0: Country Battalion Philippine Army ang pagbisita kang Army Press Corps may pagtugot kang Division of Public Affairs Office asin may koordinasyon sa binibisitang batalyon. O yan ang pahayag ni Lieutenant Colonel Eloreta kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army.
1: And po, this is a good start na at least po nagka-biristuhan, nagka-meeting, at least na-settle down initially po ang mga itang pwedeng ipagtarabangan sa mga maabot na panahon. So, ito po, is mabalas po sa inyo.
0: Parte ka bang naging pahayag ka na kalin sa Sabado ni Lieutenant Colonel Randy Eloreta.
2: Kuring bareta niya itong unyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports, hatun sendokan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, si Linda Noskova kan Czech Republic mga tugang ang pinakampremerong nakasungkit kan Grand Slam title sa katatapos lang na Wimbledon 2026 pagkatapos na pataubon niya ang kababayan niyang si Karolina Muchova sa score na 6-2, 5-7, 6-3 sa women's singles final. Sa ibongkan pag-aksayanin limang match points, mantinidong kalmado ang 21 anyos in Skoba, tanging dagos ang maisaraan laban asin maipuli ang prestigyosong kampiyonato sa All England Club sa London. Uli sa iyang triumpo naging ikatulong babaeng Czech si Noskova na nagkampiyon sa Wimbledon sa laog sa nanini 4 na taon. Kasunod din na Marketa Bondrosova kan 2023 asin man Barbora Krejcikova kan taon 2024.

0: 431 and look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalan Tours, 96@yahoo.com.
1: Tiyara na!
2: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
7: Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
11: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.34 po ning pag-aaga. An oras sa mga tugang, dara po ni sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare. An programang maantabayanan po nindo mga tugang, dara po sa tuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asiman kang LTO Pamplona. An program ang oras na ni dara man po sa tuya kang SNG Hardware Plus, asiman kang Atlantic Bakery.
10: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa East 30.
11: Mga tugang, ang barata sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, dara po ni sa tuyang mga tugang, kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man kang LTO Pamplona.
10: Asintado Weather Update.
11: Uya po ang sitoyang weather update. Dara po sitoya kang Naga Star Prince, asin man po kang LTO Pamplona. Yaon sa linya si Ariel Samudio para sa detalyes.
1: Para po sa update sa kamugtakan kan sa itong panahon, ngunyan na aldaw ni Lunes, dagos pa man na nakakaapekto sa bilog na Luzon ng southwest monsoon o duro sa bagat. Samantala, ang update man sa low pressure area na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, inimanuring namataan kasubagong alas 3 ni Naga sa distansyang 1,480 km sirangan kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, igwaman medium chance na ma-develop ini sa sarong bagyo sa loob ng masunod na 24 oras. Alagad na baba man ang tsansa na maglawg iniyo sa Philippine Area of Responsibility as hindi man iniinasahan na makakaapekto sa anuman na partekan sa tuyang nasyon. Samantala, sa maghapon, ang Kabikulan inaasahan na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Igwaman tansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa Timog Sulnupan hanggang sa Timog An Mamamatean na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang agwat kang temperatura sa maghapon nila lauman po 25 hanggang 33 at daskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.25 ni Naga, masulnupa dyan alas 6.15 ni hapon. Halidig sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
11: Mga tugang, ang baretang yan sa panahon na darapo sa tuya ka Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Kung kita po ma-renew na kang sutoyang registration para sa sutoyang mga auto, mga motorsiklo, LTO Pamplona na. Duman sa mga may darakulang bihikulo, mas magayon sa LTO Pamplona, tamay drive-thru, asin mahiwas pa po ang sa indang La Guerta. Air condition ang waiting area, asin kumpleto na po sa sarong lugar sana. Baratang Nasyonal, darapo sa tuya kan JLE Driving Academy, asin man kan Win-Win Hotel and Resort. Baratang Unyan, Salado Nasyonal, ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon for review na ipigsunad ni high school teacher Barry Tayam laban kay Senador Francis Cheese Escudero. Ang Senate Impeachment Presiding Officer. Pati man ang reklamo sa Political Finance and Affairs Department kan Commission on Election kasabay man na ibinasura sa in-bank notice na may petsang June 3, 2026. Sinabi po kan in-bank kang Korte Suprema na maling remedyo ang ginamit sa pagsusunod ng petisyon kaya iniibinasura. Sunod ni Tayam ang petisyon kan December 2025, tanganing questionon ang desisyon kan COMELEC na nag-aabsuelto ki Escudero sa issue kang 30 million campaign donation hali sa sarong kontraktor kan taon 2022 election. Mas lalong nag-iinit ang impeachment trial ki Vice President Sara Duterte. Dinulita gulpida ang mga testigo ang isusunod kang House of Prosecution laban ki Vice President Sara Duterte. Sigun ki House Prosecutor Representative Laila De Lima, asin man Representative Shell Jokno, inaasa na mas iinit pa ang pagdadangog sa impeachment trial sa masunod na mga aldaw. May 11 aldaw ang prosecution tanganing ilatag ang Article 4 na tutumoy sa subuot assassination threat ni BP Duterte laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asiman kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kabali sa mga susunod na testigo, iyo sinda NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok, NBI Director Mervin Matibag, Captain Belinda Bello, asiman dating OBP Chief of Staff Attorney Sulayka Lopez na naisyuhan ning subpoena. Sigun kay Chokno, nailatag na ang napundasyon kan kaso matapos ang testimonya kang enot na testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, asiman ang pagpapadagos kan prosecution sa paglatag ng ebidensya sa masunod na mga pagdangog. Dahi patapos ang problema kang komedyante, asin man na dating OWA Administrator Arnel Ignacio kan panahon ni Duterte, ninulita kinasuhan na po inining o kinasuhan na po ini sa 1.4 billion land deal. Huli man ka na subuot kasong usurpation of official function, kasumpay kan property acquisition kang ahensya sa kantidad na 1.4 billion. Sigon sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Caglac, pinagpirmahan niya na o pinagpirmahan daan ni Ignacio ang mga dokumento asin inaprobaran ang pagluwas kan pundo na mayong authorization gikan sa OWA Board of Trustees na sigon sa Ombudsman sa ruining paglapas sa OWA Charter. Ibinasura kang Ombudsman ang mga reklamong graft marbilization na Simon Plunder laban sa dating opisyal kang OWA asin mga pribadong individual. Pero sinabi man ni Caglac na magsusunod si Daning motion for reconsideration sa desisyon. Sinayawahan kan Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jingo Estrada na tugutan ining makaatindir sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge ninulita Mayo daang sapat na batayan ang kahagadan kan Senador. Sigun sa Korte, importante ang impeachment trial pero daida kaya makukonsiderar na emergency o compelling reason para matakwan si Estrada ning temporaryong pagluwas sa karsel. Ninuli siya na sa pagdangog sa impeachment o pagpartisipar sa impeachment trial. Sinabi kang korte na ang sarong nakakulong asin na mayong piyansa dahil dapat tugutan na makaluwas sa karsel. Dawa pa siya sarong inihidong senador. Tinandoon kan Sandigan na ang regular na pag-atindir ni Estrada sa Senado sa laog ni 92 trial days ay mataodaaning pribileyong garuman sa naini nakalibri sa karsel. Al kontraryo sa katuyuhan kan correction system na dapat nakakulong si Estrada, inulita mayong bail ang kasong Flander o Plunder asin man grab na isinangat sa saiya. Nakapunan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga opisyal kan gobyerno na iwasan ang mga inapod na conflict of interest asin de pagsabayon ang negosyo asin man ang pagtukaw sa gobyerno. Kasumpay ini kang investigasyon kan Ombudsman sa duwang kongresista na sinda Representative Jojo Ang kang Uswag Ilonggo Party List asin man Representative Noel Rivera kang Tarlac 3rd District. Huli man ka na paglapas na ka ni sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasumpay ka na pagkakaigwa ning construction business kan mga ini. Sigun ki Assistant Ombudsman Mico Clabano, may walo pang contractors ang iimbestigaran kasumpay kan kontrobersiya sa PLAD Control Projects.

0: Makatunggang na mga baratang sa indong nahinan nyo, gadara po yan sa Toyakan GLE Driving Academy. Sa mga makuha na po ning lisensya, gusto na pong makanood magmaneho ning bihikulo, GLE Driving Academy, nire-recommendar ko sa indo. May mga matitibay po sila, mga driving instructor, tangani matukduan kita kang inaapod pong defensive driving. Ang sendang main office siya po sa LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. May branch man po digdi sa Panganiban sa tungod lang po kang Cucina Conchita. Daraman po ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort sa Banuan po kan Pamplona. Si mga may dakulang pagtitripon, gusto po nindo ning mahiwas na lugar para sa indong dakulang event. Araw po kan mga seminars, asimbliya, reunion, wedding reception, as in kung ano-ano pang iba. Dumana kita sa Win-Win Hotel and Resort. May duwang dakulao na swimming pool, asin igwa po ning halangkaw na slide para po sa mga kaakian. May rooms para po sa mga gusto mag-overnight. And apwera kayan mga tugang, mahiwas ang parking space. Affordable. Like and mag-follow lang po sa inyong Facebook page, Win-Win Hotel and Resort, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Aratyan! Prarangkahan! Ang oras, dara po sa tuya mga tugang, 6:45 na po ning pag-aga, dara yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo, naka-sale sindangon yan, month of July, anniversary sale po sinda, up to 40% off on selected items. Tandaan po nindo, available po sa inda ang mga lutos, buy one, get one free on selected power tools, tapes, hand tools, set lotos, selected the power tools, all cleaning items, all building items, as in iba pa. Mandawi foam, 10 to 20% off, Sanyang, as in man iba pa. Gabus po ini, yaon sa second floor kan SNJ Hardware Plus. Dahil ka mo problema, taigwas si daning elevator para sa mga gustong magsakat sa second floor. Mga senior citizen, mga PWD, pwede ikaw makapili ni mga bago as in discounted na mga furnitures. Sa second floor po yan, mga tugang, kang SNJ Hardware Plus. Halat na kita ni popstar Sophia Poon, yan po sa tungod kang Shell Station, Concepcion, na Pequeña, Naga City. Harani lang po sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman po yan sa tuya kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, nagsiselebrate kan sa indang ika-60 taon ang Atlantic Bakery. Ninulita ang Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sa indang ika-60 years. Sa kada pagbakal po nindo ning tinapay, worth 60 pesos, automatic igwana po kamo ning raffle ticket. May chance kamong manggana ning MacBook Air sa indang September raffle, asin man sa Grand Draw, duwang brand new motorsiklo. Prarangkahan, masunod.
1: Radyo Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
0: Mga tugang oras ko niyan, alas 6:52 ng pag-aaga. Ano oras po darastoya kan Bicol Access Health Centrum? Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. Ano programa pong prarangkahan darapoyan sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, pampatalas ng ating isipan, at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Syndrome, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

0: Mga tugang Diyos Maray na aga, ako po ang sanilingkod si Diyos Abal. Ngunyan po, aldaw na Lunes, petsa 13 July, 2026. Magribanan po kita sa mainit na bareta. Kanakaging simana, nagatubang po sa sarong press conference ang mag-inang Malu and Ana Marie de Jesus Alipante. Kaibahan po si Attorney Diane Trevino, tangani pong i-bulgar, iniyo pong nangyari sa Sinda, na Sinda ang kagrugaring kan APCC Mining Corporation na nag-extract ning nasa 32 tons ning white clay alagad ang makatretreste iba ang tinawan ning authority kang Mines and Geosciences Bureau na maghauling kansenda pong pig extract na white clay diyan po sa nasa 5 hektaryang daga na pagrurugarin po kang pamilyang De Jesus. Nakatubang ang mga ini sa media tanganing ibulgar asin man ibulalas ang sa indang grabbing prostration asin man hinanakit. And isabi sa media ang plano nindang legal na lakdang laban po sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin sa Mines and Geosciences Bureau. Ta base mga tugang sa ipig-provide na dokumento sa Satuya kan mag-inang De Jesus, ang nangyari ang Mines and Geosciences Bureau ge paki ano ba daw ini ge paki ano ni paki nalingawan ta kapalan sabihan paki print babasahon ta po ining babasahon ta po ini yung ano yan, pakidakulaan mo lang. Ining surat kan Mines and Geosciences Bureau na kunsain nagtatao po ning authority laban po sa o na, nagtatao ning authority sa probinsya tangani pong ipahuling na iniyo pong 32 toneladang white clay. Ang sabi ni Ana Marie De Jesus Alipante, ang pinaghihinanakit ninda, mga tugang, kung tano na Sinda ang property owner, Sinda ang natawaning lisensya na mag-extract kaniyo pong white clay, alagad iba ang tinauan kang MGB ning poder para po makapaghauling and ang masaklapon pa si sa indang pig dadarahan na kliyente iyo pa po ang dinadarahan mo niyan kaniyong pig otoriseran kan probinsya na makapaghauling duman po sa Cavite. Madali lang po at tapig piprint lang kan sa kuya pong mga pag-iribadigdi. Hindi yung pong surat na ipig-provide sa to kang pamilyang De Jesus. Ang nahiling mi pong problema digdi nasa DENR asin nasa Mines and Geosciences Bureau. Tawang ko pa kamuning sarong ehemplo. Duman po sa Samuyang Banuaan sa Lupi, inipong Pulantuna River, ining Pulantuna River, luhay-luhay na pong pigkakwari. Napag-araman mi na inipong Pulantuna River, digdi po sa Alanao, o San Jose section, tinawan po ning authority kan probinsya na mag-quarry. Tinaan po ning quarry permit ining sarong dakulang kumpanya. Ngunyan, inipong Pulantuna River, mga tugang, pigka-quarry naman. Ang sabi, igwaman po daa ning permit hali sa Mines and Geosciences Bureau. Ipapahiling ko sa indo sa mga masunod na programa kung ano na po ang itsura kan Pulantuna River digdi po sa Barangay Alanao sa Lupi. Si dating gayong-gayo ng salog, intero ng intero ng urukag, ninuli po kang itinaong quarry permit kan probinsya. Balikan ta po ining digdi sa kaso ni De Jesus. Uy ano, basahon ko po sa indo mga tugang. Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Region 5, DNR Annex Building, Regional Center, Rawis, Legazpi City. February 24, 2025. Honorable Vincenzo Renato Luigi R. Villaforte, Governor, Provincial Capital, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Sir, this refers to the 32 cubic meters unhauled white clay extracted by Miss Ana Marie De Jesus of APCC Mining Corporation by virtue of LGU-issued quarry permit of Camarines Sur from Carringer 2019 to 2022, located in Barangay San Vicente, Tinambac, Camarines Sur. Please be informed that on February 14, 2012, area status clearance was issued by this office to Ana Marie De Jesus for a quarry permit application covering an area of 3.0 hectares outside of the Suruma White Clay Mineral Reservation. Subsequent permit were issued by the provincial government of Camarines Sur to Ms. Ana Marie De Jesus and APCC Mining Corporation from August 2, 2019 until September 27, 2023. An investigation done by Senro Goa, Camarines Sur, resulted in findings that APCC Mining Corporation owned by Ana Marie De Jesus was operating outside of the SWCMR but outside of its permit area of area. A cease and desist order was issued to APCC by the office on July 8, 2021 for violation of RA 7942. Subsequently, on June 19, 2023, the provincial government of Camarines Sur issued its own CDO based on the issued CDO by this office on July 8, 2021. In this regard, the 32,000 cubic meters extracted by virtue of LGU-issued quarry and small-scale mining permit are not covered by the DAC 2019-19 and DAC 2021-2029. We are recommending to the Honorable Governor that the 32,000 cubic meters of white clay be disposed by the province. For information and appropriate action, very truly yours, Guillermo R. Molina Jr., 4, Regional Director. Ngunyan, inipong surat ni Director Molina, iyong ngunyan si pinagpadatulan kan probinsya sa pag-dispose kaniyo pong 32,000 cubic meter na white clay. And iyon na iningon yan ang ginagamit na padatulan kan probinsya na ini-award sa sarupong private private company tangani pong ihaud iniyo pong mga Whiteley pasirin po duman sa Cavite si dating pigsusuplayan. Ngunyan, ang sabi ni Miss Ana Marie Alipantin, naghagad sinda ning motion, nagsurat sinda sa MGB na i-rectify dahil daimang po daan na patunayan na inipong mga aligasyon na ini sa sainda na outside na duman sa tinaong permit, inipong pig extract na mga white clay. Kay puan i-rectify, pero kang magduman po daan si Miss Ana Alipante o De Jesus, Ana Marie De Jesus Alipante, sinabihan daan sindakan mga taga-MGB na wala silang magagawa. Ninulita iipitun daan kang sarong congressman ang sa indang budget, kaya mayo po daang magigibo ang MGB kundi i-issue iniyo pong surat na nagtataon ng authority kay Gobernador Luigi Villaforte tangani pong ipahold, ipahakot iniyo pong na-extract na mga white clay. Ang sabi po ni Ana Marie, dahil ni napatunayan, ninulita si mga ipigsarangat na kaso kang sagip kalikasan, manunugod po sa extraction kaniyo pong mga white clay, ini po gabos ini na dismiss. Si tulong kasong isanangat kang sagip kalikasan sa korte administratibo, mga administrative case sa korte, gabos po ini nagka-dismiss. Sungon yan, mga tugang, pig-healing me, pig-analyze me, na ang may problema po digdi ining MGB. Taano po, mag-healing ka digdi sa tuyang probinsya ngon yan. Duman po sa Samuyang Banwaan sa Lupi. O yan o, pahiling ta daw. Inipong Pulantuna River, tinawan po ning quarry permit kan probinsya. Inipong sarong pribadong kumpanya, ed makanuso na po ang itsura kan samuya pong padangat na salog dyan sa Lupi na dati po mga small scale mining, mga parahakot lang ning graba bay-bay itong manumano. Ngunyan, may mga bakuna. O yan po, ini po ang porsyon kan Pulantuna River na nagbabagtas po duman sa Barangay Alanao Lupi. Tinawan niya ning permit kan probinsya, taigwa po daan ng ECC and igwa po daan pinag-issue permit ang DNR na magkandak ng quarry. Ngunyan, iyan po pigpadarayan sa kuya, igwa pa kayan mga masunod, ipapahiling ko sa indo kung ano na ang ginibo kaning tinauan po ng quarry permit kam probinsya para po magparakwari dyan po sa salog na yan. Rarapak na po, makanuso na ang porso na yan ta binawala na pati si gabos pong mga small scale na naggagraba diyan, nagkukuang baybay, gabos po pigpaparadarakop kang sagip kalikasan. Iyon na iningon yan ang estilo kan probinsya na nagtatao si daning quarry permit si mga small scale na mga paragraba. Ito baga pong pigmamanumano nila ang pagkuakang baybay, pigmamanumano nila ang pagkuakang graba para sa side ng hanap buhay. Gabos po yung pinapurundok ang probinsya. And iyon na yan ngunyan ang tinaawan ni Daning Permit. Ini pong darakulang kumpanya na ngunyan luhay-luhay na pong rinaraot ang Pulantuna River dyan po sa May Alanao. Mayong naginibo po ang lokal na gobyerno kan Lupi. Takaaliado ninda ang presenting mayor dyan and kaaliado ninda ang presenting mga barangay official dyan po sa lugar. Ngunyan, balikan ta po ining digdi sa kaso kang white clay. Sa hiling ko po, nagkaigwa digdi ning problema ang MGB. Takota kung illegal si pag-extract kani. Ang ginibo kang MGB, ipinasarado ninda, inipong minahan, ni De Jesus. And then inda, pigtawan ng authority ang probinsya na ipakuha ining white clay hanggat na ina-justify kan may sadiri. Kaning pamilyang De Jesus na talagang ano yan, na talagang illegal si pag-extract ninda kaniyo pong white clay. Ang nangyari, daiman po nag-order ng closure, igwasin na ng cease and desist order, kuta ipinasarado ninda si Minahan at mayong naghihiro. Kung illegal ini si pagkuha, kinasuhan ninda si pamilyang De Jesus and pinanimbag ninda sa batas. Ang nangyari, digdi, si MGB garo naging kasapakat kang probinsya para po ma-dispose ini na mayo pati ning court order. Ngunyan, ang pamilyang Jesus ang plano, sampahan ning kaso ang Mines and Geosciences Bureau and sampahan man po ning kaso ang provincial government. Ninulita private property ini. Dapat ko ta, dainin da ipinahiro kung ini po illegally extracted. Kinasuhan ni da si De Jesus, sinampahan ni da ning kaso, ning pagbalgar sa inda pong lay na pinagpapasunod o sa pagbalgar sa Mining Act and then pinanimbag sa korte. Ayan nangyari, dahi man po kinasuhan, pinapundo lang kang Mines and Geoscience Bureau, alagad, ang ginibo kang MGB, suratan si probinsya na i-dispose na nga nindo yan 32,000 na tonelada ning white clay without filing any single case from DNR at dai po nag-order ning closure kan Minahan. Pinapundo ninda. Managpaluwas ninda ning cease and desist order, pinapundo, pero dai ninda kinasuhan. Dainin da ipinasara si Minahan. O ngunyan, pigtawan na ding authority ang probinsya na i-dispose ini. As in, ang ginibog ang probinsya, nag-biriding bidding man ngayon kung sisay ang pwedeng mag-hold ka ni, and awarded ngunyan, digdi po sa sarong kontraktor na identified sa Kapitulyo Provincial. O yun po ini ang nangyari. Kaya ang question digdi sa DNR and sa Mines Geosciences Bureau, di iba nindo pighihiling na may liability man kamo digdi sa nangyaring ini. And bahala naman po ang pamilyang De Jesus kung ano ang gigibuhon ninda. And subsequently, ang sabi po kang lawyer ninda, they are planning and they are preparing to file a case against the provincial government and sa mga personnel kan Mines and Geosciences Bureau. And igwapa po nin dapat simbagon ang MGB. Gurano ba katotoo ining naging allegation ni Ana Marie De Jesus Alipante na kaya sinda na pressure na mag-issue po kani kay Gobernador Villafuerte kang siya pa ang governor, ngunyang congressman na kan second district, gurano ang katotoo na pig-pressure sinda kansarong congressman na uulang unang sa idang budget pagdain naging favorable ang sa indang desisyon digdi po sa pagmina ning white clay dyan sa Siruma asin sa Tinambak.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, alas 7:15. An oras, mga tugang, dara po sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. An oras, dara man po sa tuya kan BMEG Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, haloy na pong katabang kan BMEG Feeds ang haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuwing antaman na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa asintado, Bareta alas 7.

Diyos maray na aga, mga tugang, inipo ang Asintado Barreta, alas 7. Mga tugang, aldaw na Lunes, July 13, mag-iribanan po kita sa satuyang mga mainit na mga bareta. Sa headlines, kan satuyang mga nagbabagang mga bareta, babaeng sinayumahan sa Karamoan na District Hospital na pigpapadalagan kan probinsya. Sinayumahan pong paakyun. Asin mayod ang ambulansyang magagamit pasiring sa BMC. Nagkaaki sa laog kan sarong boarding house duman sa Karamoan. Sabi kan mga doktor duman sa Karamoan District Hospital, raot da ang ambulansya. Sa iba pang headlines kan mga bareta, Congressman na Nelson Legacion, pinaymutikan, nakaipuhan ang soil test sa OPD building kang Naga City General Hospital. Asin Mayo mandang nabargar na lay sa pagpapatugdog kang OPD bilang simbag sa naging komentaryo sa Barreta Kansarong Estasyon in Radyo na pinag-quote ang City Hall kang Naga. Rank number 6 sa provincial most wanted person na may inatubang na 3 counts ng qualified rape na tagalibmanan dakop dumampo sa Negros. Rank number 9 provincial most wanted person na may ito inaatubang pong 2 counts ng frustrated murder dakop man sa San Fernando. Mines Aegean Sciences Bureau, inakusaran ka na pamilyang De Jesus na pinaburan ang probinsya. Ninulit tinakot na kaya ni kansarong congressman na iipiton ang budget kang MGB kunda ay maging favorable sa indaang desisyon. Sarong 46 anyos na babae dakop o 46 anyos na babae digdi sa naga dakop sa bypass operation. Sa sports, heroes welcome kay Alex Yala. Kasod ma kan magpuli sa Pilipinas. Yan ang headlines kan sa tuyang mga bareta. Dara po yan sa tuya kan SNJ Harvard Plus na nagsiselebrar kan sa indang anniversary. Ngunyan, ninulita anniversary, igwa po sila ng up to 40% off on selected items. Tara man ini sa tuya kan Atlantic Bakery, nagsiselebrate man po kan sa indang ikasisentang taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ni Duning Tinapay worth 60 pesos, igwa ka mo ning automatic raffle ticket. May chance ka mo manggana ning MacBook Air sa sendang September draw. Asin man na duwang brand new motorsiklo sa sendang grand draw. Asintado Barreta alas 7. Mga tugang, ang enot na arangkada kan sa tuyang mga barata, dara po ni sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe.

Mga tugang sa detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta. Sarong Bados ang sinayumahan na paakiun sa Karamoan District Hospital na pagsasadiri kan na provincial government kan Kamarinisur ninhulita suhi daa kaya ang aki. Asin kan maasin na kang ini advice na darahon na daa sa BMC. Tada ini kaya daa duman sa Karamoan da District Hospital. Nag-request sa kunta na sindaning ambulansya. Tanganing maihatod yan pasiring digdi sa siyudad Ganaga. Alagad! Dahil nangyari ini, ninulita magsakay na lang daa sa bus, tada ipaman emergency. Haloy paman daa mag-aki ang Sarong Bados na babae. Sarong netizen ang nag-post sa social media kan pagkakadismaya sa naging eksperyensya kan sa iyang tugang duman sa Karamoan District Hospital. Sigun sa post, alas 4 ning maagahon kan darahon ninda sa Karamoan District Hospital ang bados na babae, ninulita madali na daang mangaki. Sinabi daa kan doktor na ilipat na lang ini sa naga, ninulita suhi daa ang aki o baliktad ang posisyon kang umboy sa laog kan tulak kan na babae. Ni-refer ini sa BMC para mas sa angay daa tangani mapangatamanan ang salud kan aki asinman kang ina. Nagagad sila ning tabang na makamadara sila ning ambulansya para maging kaskas ang pagpasiring digdi sa naga. Pero sinabihan pa sinda na dai pamandaa maikukonsiderar na emergency asin pwede pamandaa ning magbiyahe magsakay daa sa bus. Sigun pa sa tugang kan nangaki, nagbalik da giraray sida sa ospital tanganing maghagading tabang na madara sinda sa paagining ambulansya. Pero dahi da ini tinugutan. Ang naging aligasyon na naman, mayo da ang ambulansya, raot da ang ambulansya. Sigun sa mga taga-Karamoan, mayo man talagang nakadistinong ambulansya. Ang provincial government kan Kamarinisur duman sa Karamoan na District Hospital, ninulita ang ambulansya na pinag-donate kang PCSO para sa Karamoan District Hospital, nakatambay digdi sa Kapitulyo Provincial kan Kamarinisur, sigunyan sa netizen. Sauri, nangaki na sana ang babae sa boarding house asin kumadrona ang nagpaaki. Ninulita kan oras na to, talagang nagluluwas na ang payukan si Aki. Salbado man si Aki, asin man salbado man si ina na nakapangaki sa laog kang boarding house, bako sa laog kan Karamoan District Hospital. Ang Karamoan District Hospital mga tugang pigpapadalagan ini kan probinsya. Sa ginibong research kang asintado sa radyo, igwapo ning ipig-donate ang Philippine Charity Services Office na ambulance para sa Karamoan District Hospital. Alagad ang hospital da kani, yaon dyan nakatambay sa Kapitulyo Provincial sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office

soil testing is mandated only para sa mga building na tulong iskalon or mas halangkaw pa. Building all structures of the 3 stories and higher a boring test if necessary. Load test shall be required in accordance with the applicable latest approved provisions of the National Structural Code of the Philippines. Ang OPD sa Naga City General Hospital o Outpatient Department, sarong iskalon sana na iguaning misanin. Kaya daiman kay point ang soil test, siring mayo ning kaso administratibo o criminal na pwedeng isampa sa sistema na opisyal na imbalto sa pagpapatugdok kang OPD, ang Outpatient Department, na ipatugdok kan panahon na si Congressman Nelson Legacion, iyo ang alkalde kang Naga. Inia naging kasimbagan sa sarong post ni Legacion sa sarong radio station sa Naga, asin mga komento kan mga nagangara na Rogelio Catura, Rico de los Santos, Sigwenza James Miranda, Eddie Amaro Biriso, Sape, Miko Mikoy, Ivko Clasio, Banji Bas, Ann Borja, Joseph Cruz, Rum Nabas III, Asiman Briones S. Kathleen. Sigun sa congressman, da itulos na magtubod sa mga mayong basihan na mga bareta o istorya. Pwede man da ang mag-research. Napiritan ang congressman na magsimbag iyan pagkatapos na magpalawas ning pahayag ang City Legal Office kang Naga na si Abogado Angel Oastro na may masasampahan da kaya ning kaso. Ninulita da ida tultol si pagibo kang outpatient department tamayo da inining soil test inibasado man da kaya sa rekomendasyon kang special project group sa Erarum kan Robredo administration. Pinagsususog na ngunyan kan mga otoridad sa Naga konsisay ang naghabon kang kampana kan St. Joseph Chapel sa barangay Bagumbayan, Sur Naga City. Kasabay kan pangapuna ni Father Mike Escriba sa sisay man na nakakua o naghahabon kanina ipuli ang kampana sa kapilya. Inahaga nila ang tabang kang publiko na magtawning impormasyon sa mga otoridad kung sisay ang posibleng nagtabag kanini. Nagngaralas na sana ang mga taga-Bagumbayan pagkatapos na mahiling na nawawara na ang pirang taon na o halos mga 60 taon ng kampana kan St. Joseph Chapel sa Bagumbayan, Sur, Naga City. Pinagtarabang-tabangan kasudma kang Solid Waste Management Office o SWAMO asin man kan Enro Digdi sa Naga City na matanggal ang nasaping dakulang puon ning kahoy kan akasya dyan sa Tungudgan Concepcion Grande Elementary School na kunsain dikit-dikitan pang mabagsakan ang sarong sasakyan na nag-agidigdi. Kasod ma, nagtabang man ang Public Safety Office na i-reroute muna ang trapiko sa lugar tanganing makabuelo ang mga tauhan kang SWMO asin man ang Enro sa pagtanggal kang sanga sarong L300 van na may karganing tubig ang Uruilaga pang mabagsakan kung ini dai nakapreno tulos pagkatapos na masapi ang dakulang parte kan puoning akasya an akasya diyan sa may Concepcion Grande haloy nang nagpo-post ning danger alagad mayo ning nag-iinisiatibo gikan sa lokal na gobyerno kanaga asin man sa Senro o Enro na haraliun ang mga kahoy ni bago pa man makadisgrasya. Mga tugang sarong 46 anyos na babae sa Naga City ang dakop sa drug bypass operation. Alas 11:30 ng banggi sa Zona 7, Barangay San Isidro, Naga City, kan madakop sa operasyon ang suspect na si Alias Marie, 46 anyos, residente kan Zone 6, San Rafael, Barangay Kararayan. Sa operasyon na kumpiskar sa suspect ang apat na transparent plastic sachet na may ilawag ng pinagtutubo din shabu na nagkakandidat pong 6,800 pesos sa record

0: Yan PNP napakaraman na may previous ng kaso sa illegal na droga kang taon 2018. Nangunyan na pigada na kan PNP ang kaso laban sa 46 years old na babae. Makatugang sa iba pang detalyes kan mga bareta. Sino suportaran kan magtugang na Congressman na Migs Villaforte asin man na Congressman Luigi Villaforte ang House Bill 5981 sa bareta kan politico.com. Si Congressman Luigi Villaforte asin man na Migs Villaforte parehas nag susuporta na maaprobaran ang House Bill 5981 na kunsain pinagbabawalan ang mga partidaryo kan mga politiko na magtransaksyon sa gobyerno. Kay puan daa sigon ki Luigi asin man Migs Villaforte napakusugon ang batas sa procurement standard tanganing iban an mga relatives kan mga public officials na maglaog sa mga pagkukontrata sa gobyerno. Ang magtugang na Villaforte kabali sa nag-susuporta sa House Bill na ini, tangani daang i-reinforce ang transparency asin man accountability, asin ma-promote ang kompetisyon, asin masiguro na mayo ning korupsyon na mangyayari sa gobyerno. Kabali sa cover can bill na iban, iyo ang agom kan mga politiko, mga aki, mga magurang, mga pinsan, nephew, grandparents, as in man extended family members by blood or by marriage. As in ang batas daa dapat maaprobaran tanganing padusahan, as in iban, o dain na pakandidatuhon pa ang mga politiko na magbabalgar sa lay. Ang mga baretang sa indong nahin na nyog, mga tugang, darapoyan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, mga tugang, kitang mga Pilipino, mahilig po kitang magkape, kaya nire-recommendar ko sa indo ang Best Cafe sa rupuin ng herbal coffee na gibo po ali sa anum na mga panamnon. Arukan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia. Ini po clinically na nagtatabang na ma-prevent and ma-manage ang kondisyon kan sa ito'y mga hawak, arukang hypertension, diabetes, cancer, liver, asinman kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Ang malunggay, pigbubus kani ang immunity, rich in vitamins and mineral. Aprobado po ini kang FDA, asin man awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kang Pau de Arco Eba Capsule. Ngunyan pong panahon, dapat na ikita naghihilang. Ninulita magastos ang naghihilang po ngunyan na panahon. Kaya inaabisuhan ta ang gabos na mag-Pau de Arco, mag-ingat ka na sa tuya pong salud. Bawal magkasakit, lalo na ngayong panahon na sobra ang krisis. Kaya dapat pakusugunta po ang sa tuya pong hawak sa paagi po ning healthy diet, exercise, asin tamang pag-inom ning mga supplement na nagpapakusugan sa tuyang immunity, may antiviral protection, asiman depensa sa mga helang asin virus. Ano po ang supplement na nagtatao ning immunity sa tuyang hawak? Asin man may antiviral protection, mayong iba mga tugang ang Pau de Arco Iba Capsule. Ini po may immunity booster, may quercetin, may antiviral property na mayo po sa ibang mga supplement asiman mga vitamins. Double protection asiman defense against diseases and viruses. Kaya mga tugang, tanganing maging magayon ang function kan sa tuwing hawak, dapat nagiinom kita ning Pau de Arco Eba Capsule. Sarong capsule na lang, aga-aga o aral daw, siguradong may depensa ka na. Available po yan sa maniba-ibang mga butika, arog kang Mercury Drug, South Star, Napper Pharmacy, Asin iba pa pong mga butika sa Naga asin man sa Bicol Region. Oras mo niyan, 7:36. An oras po, dara po sa tuya mga tugang kan Napper Pharmacy. Napper Pharmacy mga tugang, mababa ka lang tapo ning glucometer. Ang glucometer, ini po ang nag-measure kan sa tuya pong blood sugar. Tanganing maiwasan tapo ang diabetes. Maiwasan tapo ang paglangkaw kan sa tuya blood glucose o blood sugar. Tandaan po nindo mga tugang, Napper Pharmacy, sa pagbakal nindo ning glucometer, may libre na po yan 25 pieces testing strips and 25 pieces Lancet. As in, available man po sa inda ang mga generic kasi man mga branded na mga bulong. Tuluan mga branches digdi sa Naga City, kan Napper, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa Kaigsigit kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, as in sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriyan, as in pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Reche. Babalikan tapuan iba pang mga bareta, Arajan!
1: Radio Guam.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Marisa, hayop ka ba?
2: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
1: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto kanwal na puso ko.
2: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
1: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
2: Ano huna mo sa ko? Hayop?
1: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
2: Ah, maray ta nilinaw mo.
1: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
2: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
1: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
2: Ano na naman?
1: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
2: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
3: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
4: NCF, affordable quality education. Magbisita sa samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villian Rava Avenue, Naga City.
5: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
6: Dahil paradit, Gum. May arm ako pilit ang tortang bayan na malipot. Malinig, asin buwelo.
5: Ha? Saan man?
6: Ako nang bahala, Gum. May arm akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
5: Saan ba yan, Gum?
6: Sa Papatantan na Patil, Gum.
5: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
6: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
7: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
0: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela, 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims. Halika.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Tayo na

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Oras ko nyan 7:45. Ano oras na yan, mga tugang, darapos sa tuya, mga tugang, kan 3N Bakery. Pag 3N Bakery, ang gusto sabihin ko yan, masiramon pong toasted siupaw, asin man steam siupaw. Yan, asin yung may iba-iba pang klaseng mga bararatong tinapay. Pag meriendahan, asin man isnakan, 3N Bakery ang maasahan. Mga tugang, pera kayan, available man po sa inda ang mga preskong sugok. Ito pong fresh na fresh, mga bagong sugok. Bako po itong mga stock ng sugok na ha. Dahil po si da kaya nagbebenta. Dapat fresh o bagong tray na sugok available po sa inda. Diyan sa Concepcion na Pequeña, sa branch kang 3N Bakery, available po yan. Ang 3N Bakery, lakop na yan sa enterong Bicol Region, sa Naga City, sa Gabus na Surok, Igwapo. May bagong bukas yung dadigdi sa May Mabulo, harani po sa May Mabulo Elementary School. Mga tugang at masunod na mga bareta, derasto ay kan Bicol Petroleum. Bicol Petroleum authorized reseller po kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station, may kabilugan pong 28 gas station sa bilog na Bicol Region. Masusumpungan po ini sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay, Asin, Sorsogon. Naraman po sa tuya mga tugang kan Jack Mart sa Prosin Foods, ang bida sa pagkainan ng pamilya, tocino, longganisa, ham, bologna at iba pa. Homemade po ang quality, homemade ang sarap, Jack Mart sa Prosin Foods. Mulabi Street, Takob Extension, Naga City. Pwede po kamong pwede po kamong mamahal ning mga manibaybang mga Prosin Foods sa Jack Mart sa Prosin Foods. Daraman ni sa to kan Bicol Smart Save Solar, kung mapa-install po kamo, mapakabit kamo ning solar, dumang kita sa Solar That You Can Trust. DOE accredited. Ang lifespan po kan sa idang solar, abot 25 taon. 12 taon man ang tinataon nindang warranty sa idang mga solar. Kaya durability, quality, ini po ang maaasahan ta sa Bicol Smart Save Solar. Tangali pong igwa kita ng backup sa panahon ng brownout, magduma na po kita sa Bicol Smart Save Solar. Zone 1, Karoyroyan, Pili, Kamsur. Yaon po dyan ang sa idang warehouse. Tandaan po nito, available sa inda ang 620 watts na bifacial solar, mga tugang. Available po, pwedeng-pwede kang magsaod, pwede-pwede kang magbakal dyan sa sendang warehouse. Hanapon lang nito si Engineer Harry King Abinido sa Zone 1, Karoyroyan, Pili, Camarinesur. Cellphone number 0997-688-4865. Magpa-coat na po kamo, mga tugang. Ki Engineer Harry King Abinido, 0997-688-4865. Mga engineer, saka mga TESDA, accredited, ansendang mga installer. Balik kita sa tuyang pagbabareta sa lado lokal. Tulong mga persona ang dakop kang PNP Naga, mga tugang. Na may iba-ibang mga kasong inaatubang digdi sa siyudad kang Naga. Kabali po digdi sa mga dinarakop ang tulong mga estudyante na may kasong inaatubang ning pang-re-rape. Sa pinaluwas na warrant of arrest kang family court, enot na nadakop kan mga autoridad sa Naga alauna 30 ning hapon si alias Win, 18 anyos, na senior high school student, residente po kan Sontri, Barangay Lerma. Dinakop ini kang Police Station 5 sa Zone 4 sa kaparehong barangay na iguaning inatubang na mandamiento di aresto gikan po sa Branch 6 kang Naga City RTC na may petsang July 9. Inaatubang kaniyang kasong acts of lasciviousness, violation kang RA 7610 o Special Protection kang Children Against Abuse Exploitation asin man Discrimination Act na isinampa kang sarong teenager na babae. Alas 2:15 man kang nakaging aldaw dyan po sa Zone 4 kaparehong barangay, dinakupan ang 19 years old na si alias June sa Roman Ining Senior High School. May inatubang po ining kasong rape sa pinalawas na warrant of arrest kan na korte. Mayong bail o piyansang pigrumendel ang korte sa sospek. Mga tugang, ready na si Mayor Philip Dumalasa kan Banuan kan Kalabanga para man i-deliver niya ang sa iyang State of the Municipal Report tanganing i-paabot sa mga taga-Kalabanga ang primerong taon na sa iyang ginibo bilang alkalde kan Kalabanga. Isasabay ini sa 277 Foundation Anniversary kang Banuan kan Kalabanga ang gigibo niyang ulat sa bayan. Digdi ididetalye ni Mayor Philip Dumalasa si sa iyang mga nahaman sa laog ning sarong taon asin si mga hahamanon pa si mga pigpromesa ka nakaaging eleksyon. Inahasahan na ilalatag kan alkalde ang mga naipromesa niyang mga gigibon. Kabali digdi ang pagpapatugdok ning hospital katabang si Congressman Nelson Legacion, mga eskwilahan, asin man ang pagpapakaray kang tubig kang Kalabanga Water District na kunsain, ngunyan pigpupo na na ang pagpapatrabaho, pagpapadakula kang Kalabanga Water District katabang po ang kongresista kanikadulong distrito kan Camarines Sur. Sa mabot pong July 15, dyan sa Octagon Hall kan Kalabanga, gigibunan sa iyang ulat sa bayan. An mga baratang sa inyong nahinanyog, mga matugang, daraman po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel. Ang Lotus Blue Hotel ang pinakang-enot na hotel sa Naga na yaong po sa laog kang mall. Kaya kung mahanap kita ning magyun na hotel, kunyang pong nagdadangadang na Piña Francia Fiesta, Lotus Blue Hotel. Magpabook na kamo, tanganing day kamo maubusan. Diyan po yan sa laog kang Yashano Mall sa Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya kan 3GX Solutions. 3GX Solutions, mga tugang, dito po binabakal ang man iba-ibang mga baratong mga appliances. Arog kan refrigerator, TV, naghahanap kamo ning washing machine, dryer. Arog niya na permi na nag-uuran, dapat may dryer kita. Electric fan, naghahanap pang kamo ning video okay, igwasin da dyan mga tugang. Oven toaster, asin iba pang mga home appliances. Available po sa inda ang 3GX Solar Aircon. Dawa magpara aircon kamo maghapon, basta naka 3GX Solar Aircon kamo, makakatipid na kita. Gabos po ini, pwedeng dyanan. Dyan po sa kalabaan kang Elias Angeles Street, Barangay Dinaga, aran nilang sa may Plaza Rizal. Daraman ini sa tuya mga tugang kang Grandmaster Mall. Pag school supplies ang hanap, Grandmaster Mall ang dumanan. Sa second floor po ni Daya, o dyan ang Angina Trading, ang anum na pedasong school supply, automatic po wholesale ang presyo ka yan. Kaya makakabarato ka na. Grandmaster Mall, J. Hernandez Avenue, harani po sa may UNC, Barangay Igualdad, Naga City. Baratang Sports na kita. Ang Baratang Sports, darasatoy ka, Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Mga tugang sa satuyang baretang sports, dara sa tuya kang Naga College Foundation. Mainit na sinabat ang Pilipina tennis star na si Alex Yala sa sayang pagpuli sa Pilipinas. Duwang pasanan sa Ninoy Aquino International Airport, dinagsa na ning mga tagahanga ang Pinay tennis star sa iyang magayon na kampanya kan 2026 Wimbledon Championship. Dawa da ini nakaabante sa paghanap kan na corona. Siya sinabat ni PSC Chairman Patrick Gregorio, POC President Bambol Tolentino, asin man Pelta Secretary General John Ray Chanco. Eban ang sa mga tagahanga. Dawa nga ni sa fourth round lang nakaabot ang Pinay. Siya man grare ang pinakainot na Pilipina na nakaabot sa arog katong estado sa Wimbledon. Nakonsain mapaangat pa kan sa iyang ranking hali sa number 28. Si Yala, inaasahan na makikipag-meeting man ini sa mga haralang kauna opisyal kan gobyerno. Mientras tanto, inako na po ni Golden State Warriors star Stephen Curry na gusto niyang makaibahan si LeBron James sa Golden State Warriors. Pero maamay pa para pag-urulayan ang posibilidad na ini. Sigun kay Curry, magiging istorya ini sa NBA na magkakaibahan si James sa paglaog kan ika-24 season. Sigun man sa agent na si James o sigun man sa agent ni James na si Rich Paul, may 10 mga team ang interesadong kuanon ang four-time NBA champion. Mientras tanto, nadagos na ang planong trade kay Kawhi Leonard pasiring graray sa Toronto Raptors. Ang baratang sports na yan, mga tugang, dara po sa tuya kan...

0: Mga katugang, iyan na po ang kabilugan. Kansa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sintado Bareta alas 7. Ang mga bareta ang sendo nga na hinanyo, gadara po yan sa tuya kang HGB Phone Shop. Ang phone shop na may puso. Tandaan po nito, turn your gadget into budget. Madyana po sa HGB Phone Shop. Madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa po ang interest rate, ang pawn shop na may puso. Ito po ang mga branches ni Desanaga City, asin sa Camarines Sur. Ang pinakahuri po na pagbukas kang HGB Pawn Shop, ikapito ni ng branch dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Daraman ni Sotoya kang James sa Jameson Marketing, ang dealer kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang ang po sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Si Damatok to si Manma support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan sa Bicol Region. Since 1972 pa sinda, 50 years na po na nagsiservi sa motorcycle riding public. Lumana lang po nito ang main office nila sa Jameson, Tabuco. Mga tugang, kung naubusan man kita ng LPG, Nation Gas ang satuyang dumanan. Didiliberan po kita ni Kirk hanggang alas 10 ng banggi. Basta nakapag-apod na kamo, nakapag-order na sa Nation Gas, apodan lang po nindo ang number 0961-42673-0956-015-6800. Makukuha po yan sa ground floor, Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan ang mga bareta. Ngunyan pong Lunes, July 13. Ako po ang sendong naging parabareta, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta, digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guam.